Kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Haring ng awa, kami po ay nananalig.

0: Duterte. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Di kita lagi kita meriti kayak di gunung main indi
1: terus kenapa
2: yan bago emoji na tayo ito may bagong
3: power no thank you
4: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

Yusko, hello, hello, hello, hello. Wala akong data. Wala akong. Hey, RJ. Ay, RJ, sorry. Kasi medyo mahina yung wifi ko, so paki-handa na lang yung BGM. Baka kasi bigla kong disconnect eh. Pero yun nga, magandang ano, maagang gabi, no? Yun na para mas maganda na yun, mas magandang gabi, no? Sa inyong lahat, no, mga kaibigan. Mga

0: Release na sila ng ganito. Ano? Ano? Sa... Ano yung Digicam?
1: Digicam na kayo. Oo.
0: Binalik ko lang. Ayun. Binalik ko lang yung ano... Yung... iPhone 2 kasi may mga na-miss akong sabihin doon. Diba? By the way, ayun, kalimutan. Oras pa ng mga kaibigan, 5:23 PM Philippine Standard Time. Siyempre, wala pa rin si GE Alojado. GE, tawagin ko nga si GE kung bakit lagi siyang absent. I-suspend ko nene, de char char.

0: at susunod lang yan. Kung ako yung active, active din siya. Kung hindi ako active, hindi rin siya active. Pero parang iba naman ang ano ngayon eh, ang status ngayon eh. Para kung, parang kung kailan active ako, siya naman yung hindi. Tapos kung kailan siya active ako, hindi. Lala.
1: Masasabi nga, natin ano, dyan, ang masasabi natin dyan, son.
0: Son.
1: Son.
0: Son. Asi. Asan. Asan?
1: Asan ka, son. Ay.
0: Na. So, wait. Linaloading ko pa lang. Actually, wala akong matalaki ngayon. Ngayon, mga kaibigan, bigla po tayo magbabalik, mga kaibigan. Magbabalik lang po ang Talk of the Legends. Magkaroon na ilang paalala.

Yes, nabis ko yung sound effects. Ang ibigan, nagbabalik po ang Talk of the Legends ng oras 5:34 PM Philippine Standard Time. Tayo pa rin ay isa pa yun na papakinggan Cool FM at papanood sa Cool TV. Pahilamaw online live sa YouTube at Facebook Live. No, mga ibigan, syempre, nais ko rin pong pasalamatan. Wait. Siyempre, gusto ko siya akong ikwento ka kanina. Pero, siguro, medyo personal siya, kaya refuse muna. Pero, Medyo mahina. Eh, umihina na naman wifi ko, Diyos ko. Hindi na pwede. Ay, napapa.

0: So habang kasalukuyang may technical difficulty sa side ng ating OG na host na si Lord Sopwas, habang inaayos niya yung kanyang wifi, mag-iano ko muna to isasalo for a while. So today mga katol, bago muna natin ituloy ang ating show. Kumusta sa mga nakikinig at nanonood ng Talk of the Legends? Finally hindi na ito Talk of the Replay po mga kalamaw. Of course, ano na siya? Talk of the TOL na din, Talk of the Live Stream. So, and Lodso, okay na ba tayo dyan, pare? Antayan natin. And since taka AFK ata si bro or may ginagawa. And yeah, nababalitaan ko pa rin na yung air quality pa rin ng in the entire Philippines, the whole Philippines, yung air quality pa rin, parang haze pa rin siya, pare. Like kahit gabi makikita mo pa rin na parang may reflection ng city light sa kable, ha. For example, dito sa area namin kaharap ng Davao City, visible pa rin kahit madaling araw. And yeah, so susunod yung pinag-usapan ng ating OG host na si Lord Sopwas, na regarding sa mga bagong release ng bumabalik na pala si Lord Sopwas. Oy, finally bro. Finally. You take over, bro.
1: Balik na pala.
0: Hello.
1: Ayun. Sorry kung bakit natagal na akong nawala. Kasi nag-aalam po ng magandang pwesto para
0: yung signal, of course. Yeah. Good job ka dyan, bro.
1: Yung signal.

0: Hindi na lang hina eh. Promote doon sa inano mo ka kanina. Actually, narinig ko. Pero putol-putol kasi yung audio ko sa'yo. Narinig ko. Pero, hindi naman pwedeng i-blame si yung Indonesia dito. Kasi, actually, sa ang kasalanan talaga yung hindi naman kasalanan pero it's the nature, not fault, pero it's the nature.
1: Oh, diba? it's the nature, so, talaga kasi sa sobrang init na, ano ba, sa sobrang init talaga pre kahit dito sa Pinas pre.
0: Random mo kasi kahit ano, pansin niya maulan o siguro bagyo ng bagyo, sunod ng sunod. Dahil nakaraan kasi hindi kasi ordinaryo ang El Nino natin nung nakaraan. Super El Nino po ang kalagayan ng Pilipinas nung summer, nung panahon pa ng May or April or May or June, talagang mainit, no? And ewan ko kung kailan nagsimula yung ang sunog dyan sa Indonesia, pero as what I know sa pinanood ko, siguro mga June pa to nung simula or May, dahil nga sobrang init. Dahil nga sa global warming, saka sa climate change, pati na rin yung mga crafts na ano na rin eh, na ano ba, natutuyuan na rin. And minsan pa nga, may mga cases na may accidenting nag-leap ng fire sa ano, and biglang kumalat na. Actually, parang ano lang tumang sa ano eh, sa Australia nung January 2025, diba may nangyaring forest fire din sa Australia. Well, it's also in ano, Indonesia, pero talagang nasa risk ang Pilipinas dito kasi syempre damay-damay na rin tayo diyan kasi brotherhood rin natin yung bansa, magkadikit tayo. So yung sunog, hindi lang po siya within Indonesia, also nasa Malaysia rin siya, saka sa Singapore, and also sa Pilipinas, no? Tatlo rin yung nasusukupan, tapos may iba rin palang mga bansa sa Southeast Asia yung nadadamay, no? Kaya tip ko lang na magsuot po ng N95 mask kung lalabas kayo, or kung lalabas kayo at pupunta na siguro mga malalayong lugar, o siguro yung mga lugar na talagang sa amin hindi naman masyado dito, pero may cases rin ng ano, may cases rin katulad sa akin, may case ako, pero survive naman ako, mga gumaling naman ako. Pero kung kayo mga nandyan, kung lalabas kayo, please proceed with caution, no? Kasi hindi naman siya sa COVID-19, kasi ang COVID-19 malala siya, sabay-sabayan yung sakit mo, sakit ng tiyan, ito wala namang sakit ng tiyan or bla bla bla ganyan, kasi wala na nga rin case ng ganyan. It's impossible to have a case like that in the Philippines. If I am not mistaken, siguro baka mayroon pang ang cases, pero siguro mga gumagaling nga rin nila eh. Ayun nga. Kahit na kailangan nyo lumabas, please ano, please use an N95 mask para at least ma-filter rin yung hangin na kinukonsume nyo, no? Hindi ba ganun nga rin eh. Actually, pati nga kaklase ko na ano na rin, nawaan na rin ng kiss. Nawaan na rin po sila sadly kasi. Pero they are keeping themselves alive for now. So hindi po sila nagtitake ng exams nung Lunes. Same lang yan sa akin. Hindi po sila nagtake ng exams sa Lunes. Actually, yung kaklase ko nga rin, meron rin nun. Pero maaga rin po siyang gumaling and nagtake ng exam nung Tuesday. So siguro, may sakit siya nung Sabado, gumaling siya ng Lunes. Or siguro fully recovered sa Martes sa Tuesday. Wala ko, feds di talaga gumaling, pero I managed to take the exam and also pass the requirements. Alam niyo kung bakit hindi ako ganoon kagaling? Kasi ulo ko, ramdam ko pa rin yung binat. Ramdam ko pa nga eh. No. Pero yun, magaling na ako, hindi na ako medyo ano, hindi naman siya infectious sa ibang infectious yan kasi kasi yung yeast natatransmit rin sa pag-ubo, diba? Pero it's not deadly, pero still you still need to be safe and siguro to be ano, actually it's the first time being ano infected with a virus ba? malayo siya sa virus eh, kasi kalayo mo lang virus is deadly, not all, but such as, but you can also think of other viruses na deadly. Yeah, like COVID-19, we survived that kasi nung nasa Laguna na kami, wala naman masyadong kaso ng COVID sa area na yan. No, hindi naman kami nagkakaroon ng kaso ng sakit na yan. And also nung ano rin, 2016 rin, wala rin. 2016 ba? May ganun pa ba? Kumalat din ba first time lang ba noong 2020 o may nakaraan pa, ewan ko, basta pagkaalam ko 2018 meron rin sa China eh, noong na pa nga ata yun. Oh, talagang delikado ang China. Pero kung kayo ay pumunta at maglakbay doon. Pero ako di na. Medyo joke lang. I would still be going there if I can. Though. Para ma-explore kasi, di ba, things, lahat ng bagay parang gawa din doon eh, no? Almost lahat. Kain mo, cellphone mo, gawa sa China. rep mo gawa rin doon, 'di ba? Baka bahay mo gawa rin doon. Malay mo. Baka sa ano lang. Pero 'yun nga, excuse me. Pero 'yun nga mga lords, gusto ko lang magsabi na sa inyo na mag-ingat po kayo sa paglabas. Again, magsuot po kayo ng mask N95 para at least ma-filter. Wag yung mga ordinaryo na yung mga sinusot ng ano, shoutout po dyan sa inyo. Yung mga sinusot yung ano, leather lang po kasi yan. So, hindi po siya ano, cloth lang po yan. So, hindi po siya maapektado. Pero doon kasi is actually, I don't know if what's made that thing out of, ano ba? Not rin siya, pero may ano rin siya, may ano rin siya, may filter rin siya. So it can help, it can help, it can help your breathing. Kung sakali kung lalabas kayo. So kami nga rin kasi dito is pinapayuhan na rin na lagi na sa bahay, di ba? Hindi ko rin masyado, hindi ko rin masyado kita yung palabo dito kasi if I am not mistaken, mas malala po or mas ano dun, mas easy doon sa central part ng Pilipinas o sa central Visayas. Medyo delikado. So sa taga doon sa Cebu, sa iba't ibang parte ng Visayas, mag-iingat niyo po. Eh, syempre sa Luzon, Mindanao rin ha. Ingat-ingat po kayo dyan mga katol. At syempre, siguro huwag na muna sagad. Siguro hanggang dito na lang muna po tayo mga katol. Siguro dito na rin po nagtatapos ang isa na lamang edisyon ng Talk of the Legends kasama ang inyong katol ng bayan, Lord Zawas, sa ngala ni John Eniseto Lujado. Mga kaibigan, namiss ko to. Namiss ko to. Namiss ko to. Mga katol, ang ginagawa ko kasi ito sa support that you are not alone. So mga katol, 105 wishes for Christmas na po. No, 105. Lapit na mag 100. No. September na ba? September 16. So, kaibigan, tit po ng smile student ng Edgeo and Ventures. So, ang Talk of the Legends. Susunod po, ang tabayan ng quadrupla, 6 PM po, dito sa
1: FM. I stand corrected po, Animases po ang susunod kasi Biyernes.
0: Ay, Animases.
1: Animases pala ngayon. First time sa Cool FM na mag-simulcast ng Animases, tama ba, Meps?
0: Nakalaki kasi Tambayang Quadro eh.
1: Nakamali po kami diyan.
0: Tambayang CHI.
1: Nakamali po kami diyan. Pasensya na. Nakamali po kami diyan. Pasensya na.
0: Yun, okay na. Susunod po ang Animases kasama si Dr. Ay.
1: Oy. Umayos ka lang sa resident psychometrician. Oo. Si Anima po. Ating resident psychometrician ng Smile.
0: Dito sa Cool FM at Cool TV, pati rin mau online live. Mga kaibigan, mga katol, magandang gabi na po sa inyong lahat. I love you all. Spreading love. Sorry.
1: Oy, iba yun. Sige, at mag-ending na po tayo.

Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, and this is another September 11th episode of Ito Ang Confessions, which is kind of ironic, which is on a Friday. Diba? It's kind of ironic, which is on a Friday right now. Pero wala tayong magagawa doon dahil, you know, medyo maulan din dito sa Maynila. It's already 7:02. I am so excited dahil we are gonna ika nga'y premiere another episode of Ito Ang Confessions. Pero live na live po tayo sa Smile at sa Cool FM, sa Manila SDR, at sa mga social media channels ng inyong lingkod at ng Smile and ng Cool. Mapakinggan din po ang Itong Confessions on a podcast form bukas sa bukas ng gabi, alas 6 if I'm not mistaken, sa Spotify, Apple Podcasts, and your podcast service of your choice. Noong nagdaang linggo, we actually encountered a confession dahil ang seryoso hanggang ngayon, I am still shocked. I am still discombobulated sa mga nangyayaring dito sa Ito Ang Confessions dahil ang ating confessions kahapon is si Player 2. Si Player 2 po ang nag-confess sa ating programa. At even si J4, si J4 nagulat din na ganun sobrang lala ng parang confessions niya talaga. Pero hindi ako magja-judge kasi of course. Again, yung napakalaking pader na yon is age gap. Napakalaking age gap. And sa totoo lang, yeah, pinagtatawanan natin. And it is kind of uncertain talaga na magkaroon ng ganong parang more than friends na tropahan. Kasi sa totoo lang, life is so cruel. Ilan din masasabi ko, life is so cruel. And life is just full of unpredictable na mga pangyayari. So, sa totoo lang, I already said it to you na dapat mong mag-isip-isip ika nga, or yung makalawang ulit na iisipin mo kung itataya ko ba yung friendship mo sa pagiging tropa. Kesa sa, yeah, there's a 50-50% chance na mag-work yon or mag-friendship over na talaga kayo. Which is unfortunate. Pero, eto chat, may na-receive ako kanina. Actually, literal na rush talaga itong confessions na to dahil kaka-receive ko lang po ng isang confession na I am actually shocked na meron talaga tayong confession talaga at all. Pero, eto, pag-uusapan natin yan dahil without further ado, eto na po ang ating anonymous letter sender. Hindi ko na talaga pinangalanan dahil much better na i-anonymize na lang yung istorya dahil sa totoo lang, mahirap din naman magpangalan ng ganito na hindi mo kilala talaga at all. Na talaga anonymous. So, probably kung malaki-laki na tong IAC, I can. Pero, currently, wala.
Pero, bago muna tayo pumunta sa rejected confession, ito po muna ang kwento ng ating anonymous letter sender na pinamagatang Tingala. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Naranasan mo na bang marating ang isang puntong dati-rati pinapangarap mo lang sa pamamagitan ng panonood ng mga lumang video? Pero sa halip na magdiwang, kaba at pag-aalinlangan ang bumabalot sa iyong puso. Paano kung ang mga taong dati tinitingala mo lang, ngayon ay kasama mo na sa industriya, kausap, kaasaran, at umaasa sa iyong kakayahan? Paano ka nga ba hihingi ng tulong kung ang buong buhay mo na sanay kang maging isang strong, independent woman na mag-isang sumasalba sa sarili niya? At paano mo tatanggapin ang mga papuri kung ba sa bawat pag-angat mo, laging nakabantay ang takot na baka isa ka lamang pabigat? Mga kalamaw, smileys, fellow gamers, minsan ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang kabiguan. Ang pinakamahirap kalabanin ay ang sarili nating isip na nagsasabing, hindi ba tayo karapat-dapat sa magagandang bagay na nangyari sa atin? Ito ang confession ng ating anonymous letter sender. Dear LTG, call me however you wanna call me. Feel ko makikilala rin ako with the way I write. I'm writing this in the middle of the night, watching old videos from when I first started sa trabaho ko. It was fun reminiscing all that transpired back then. And naiisip ko na lang na alayo na pala na narating natin dito. While it relates me that we are getting so much traction, may takot ng kaunti sa akin. Dahil in all honesty, I'm scared of success. I revel in it for sure. Pero this kind of long-term success was something I could have never seen in my wildest dream. I am so not used to this, you know? Having people I look up to and nakikita ko through them yung fulfillment ng ilan sa mga pangarap ko dito. And now, I get to have a closer look of how they work with people in the same realm as they are. It's so surreal. Ilang buwan pa lamang naman eh. The year hasn't even ended. But the skyrocketing of it, of this all, hindi ako sanay. Ako kasi yung typical na strong, independent woman. I had to learn and be adept in anything, at anything and everything to be of use. Mas pipiliin kong trabahuhin yung mga bagay mag-isa. Kaya hindi ako sanay na lumapit sa iba para manghingi ng tulong. I feel like it makes me weak. Kaya rin siguro may apprehension din ako when it comes to people offering me help. Kasi usually, di rin naman nangyayari at kailangan kong salbahin yung sarili ko. Or when people reassure me, nag-aalangan ako and have to clarify at siguraduhin sila most of the time. In a way, kahit may katungkulan pa rin ako, may hinuha pa rin ako sa abilidad ko. kaya ko pa ba? Kaya naman nila. Hindi dahil sa kanila, dahil minsan naiisip ko na yung mga bagay na ginagawa ko, hindi pala sumasapat o napapagaan ng mga trabaho nila. I feel like I always have to look out for the next problem. Or maybe it's just hypervigilance at full display. Minsan, iyan rin yung nagiging dahilan ng pagbaba ng moral ko. Natatakot ako maging liability. And there will be times that I would feel like one and hindi ko alam kung paanong hindi mararamdaman yun. Hindi rin ako madaling magpaniwala sa mga papuri. Masaya ako na nakakarinig ng papuri, pero I'm also not one to bask in said phrase. Natatakot ako maging backhanded compliment pala. Or worse, sarcastic yung sinasabi. As if to mock me. That's happened to me before. But that's a story for another day. I was just binge watching old videos hoping to get some inspiration. Pero ang ending, napansin ko na ang layo na pala ng narating natin. Imagine having some of the people you admire and want to work with actually working with you. Kung minsan, kadaldalan at kaasaran pa. Minsan kasamang umupo at minsan at maging tulay ng iba para sa mga bagay-bagay. I am honored, flattered, kinikilig even. Hindi dahil mga kasamahan ko na sila sa industriya kahit wala pa ako napapala professionally. Pero, ewan. Siguro may nakita sila sa akin na hindi nakikita ng iba. Ewan ko ba kung anong ginawa ko to? Anong ginawa ko to deserve all of this? Dahil sa isip ko, hindi naman ako magaling. I happen to be just an average girl or guy. Hindi ko alam kung sino. In everything I do. Even if I know a lot of stuff, like I said, I bask in praise superficially. Pero sa loob ko, hindi ako sigurado kung paano napunta dito ang lahat ng ito. I'm not really looking for advice. Sana lang mabasa ito at marinig nila. Ayoko to sabihin sa harap nila kasi pakiramdam ko ay wala akong karapatang maging mahina o maliit sa sarili ko. Nahihiya lang talaga ako bilang isa sa mga unang taong nilapitan nila para humingi ng tulong. Kahit ako din, humingi ng tulong. Pero minsan, hindi ko alam kung dapat ba ako mabigyan doon. O manahimik na lang sa gilid at sabihin, okay lang lahat, kahit hindi na. Ako si Anonymous, at ito ang aking confession. Wow! sabi daw, wag na tayo mag-advise. Sabi daw ng ating isang anonymous confession, wag na daw tayo mag-advise. Pero if I have the time na makapag-advise sa'yo is just look at what you've done. Look at what everything you've done. And again, alam ko na parang na nahihinaan ka ng loob, pero for me, kung talagang ang tingin nila sa'yo is unprofessional or ika ngay hindi ba hindi na nararamdaman yung ganong nakikita mo when it comes to the actual work ethics that we have. Kung ikaw nandito ka man sa istasyon na to, probably. Kasi sabi mo kasi, however you wanna call me, makikita mo, makikilala rin na when the way I write. Pero probably kilala ko to. Kasi probably dito to sa smile. I actually assure that. Pero, sa akin lang, just be yourself. Just be yourself and just, siguro ang advice ko lang is if ever na parang nakasama ng loob or nakatalagang parang hindi di ata maganda yung pagkakatrato or just basically just say it blatantly. Ilang naman. And kasi of course again, ang dami nating grudges sa buhay, ang dami nating mga pinagdaanan, dami nating mga pinag-uusapan actually. Kung nandito ka man sa smile, probably kasi parang nakikilala ko no si dito eh. When I write eh. Pero sa akin, again, Just do your work talaga na kasi kung nandito ka man sa smile, I was a technical director for NR. I am basically been doing every single thing na of course I've been video editing before, I've been writing, I've been doing basically a lot. Yeah, basically a lot. Na sa sobrang dami, hindi ko na alam kung gaano kadami. Pero again, hindi ako makapagsabi sa iyo kasi not gonna lie. Hindi kita kilala kasi parang nakikita ko yung grudge pero probably it is the one that I've been that I have with friends with probably. Pero ang sa akin lang, kung may problema ka, just basically harapin mo lang ng walang takot at kung meron silang criticism or meron silang parang naging evaluation nila sa iyo. Wag mong gawing grudges, ika nga. Wag mong gawing grudges. Ang gawin mo is make that as a life lesson, make that as a lesson na kung kuwari nagkaroon na ng ganong masamang ng intensyon o masamang nangyari sa for example sa trabaho tapos bigla ka na lang tanggalin or bigla ka na lang i-demote or something, tingnan mo muna kung bakit ka din mo. Kasi ganyan din ako before eh. Like, munti ka na akong ma-demote noon. Like, on my real job in the personal, pero, buting na it is just a warning na na-receive ko noon. Pero ang sa akin lang, if meron silang feedback, kasi natutunan ko na rin yan when it comes to my professional work, meron silang feedback, wag mo yung pasok tenga, labas tenga. Ito naman. Kailan naman ng aking mga advice, actually. So, sa oras na 7:24, nasabi kong 9, kasi nasasunday ako sa TFGP. Sa oras na 7:24, it is already September 11, 2026. Magbabasa po muna tayo na mga rejected confessions, dahil sa totoo lang, literal na 5 yung aking na-receive na confession when it comes to I've been checking on IAC Airtable earlier, and ang dami, like talagang ano, literal na 5 rejected confessions ang na-receive ko nung from start to finish ng itong confession. So babasahin natin 'yan sa pagbabalik ng ito, a confession.
1: Magbabalik ang ito, ang confessions. Makwento mo, babasahin ko.

0: kasi ito ang good evening, smileys! Gising, good evening sa inyo lahat. Luzon, Visa, tapos Mindanao. Narito na ang ating good evening, smileys. Siyempre, na yun po ay September 11, ibig sabihin po 25th anniversary po ng 9-11. Pero di porket anniversary ng 9-11, magkabumbahan na po sa Good Evening Smileys!
1: Smileys!
0: Woo! Pinapakita yun! Ako po si Jupiter Tomato live mula sa Meraki SMP, mga kaibigan. Sabayan po tayo napapanood po sa Cool FM at sa Cool TV. Pati rin sa ating mga affiliates.
1: Gio. Ay, magme-Meraki kayo? Akala ko.
0: Okay. Oh, nagme-Meraki. Ay, nasa Meraki ako na yun. Ako yung nagme-Meraki.
1: Akala ko mag-ano naman tayo. Matotroma na naman tayo.
0: Gusto mo maubusan tayo ng oras ulit, LTG?
1: Hindi, hindi tayo maubusan ng oras ngayon kasi may tulugan ka pa.
2: So, meron tayong live camera sa One World Trade Center.
0: Oh, tingnan natin yung live camera footage natin dito. Ayan.
3: Okay.
0: Oh, meron ako tayong live footage na yun from the one, from there, from New York. Ayan, may live feed po tayo.
4: Yes, live sa New York.
1: We're
4: ay, nawala.
1: New York!
4: Yan, live po yan.
0: Ingay nila. Mga kaibigan, tayo lang dito sa Good Evening Smileys. Tayo po ay maglalaro lang muna tayo ng Meraki dahil siyempre ako naman dito ay isang helper dito. Kailangan ko man na magtrabaho, magmumultay. Kahinis ka talaga, labis, you know?
2: John!
0: Ano meron? Ba't niyo ako sinusurround? Ano meron, ha?
2: May isa pa ditong live footage ng ano, ng memorial. Ayan, o.
0: Ay, ps, masama yan. Sila, tingnan nyo.
4: Ay, wow! I see.
0: Masama yan.
4: Kita ko yung live feed ng ano.
0: Oo. Di, pero mga ano, balik tayo dun sa Good Evening Smileys, mga kaibigan. Maglaro na tayo ng Meraki. Kasama ko po ang buong pwersa po ng Meraki SMP, that is on Meraki MC Fun. For Bedrock, si Default Port, at for Java naman, Meraki MC Fun. Basta

0: ako mamuna, ako na yung, ako na yung magre-report eh, no?
1: Hindi ako magre-report. Matik.
2: Ay, ikaw.
3: Odds AV.
1: Odds AV.
0: Ano to?
4: Odds AV.
0: Wey, narito na po ang mga balita sa Good Evening Smileys. Big Sander Mapa Alex sasabog sa 9-11. Ang buong detalye alamin. Exclusive. J4 Gainza nag-confess sa ito ang congestions. Alamin, mamaya ang report ni Laro Tayo Bayo.
4: Mga kwento mo, babayuhin ko. Ay.
1: Pakita mo ka ulit na ba ito? Ayan, paano kayo?
0: Mga kaibigan! Ang statement ni MSA sa ito ang confessions.
4: Doctor,
0: ito po ang mga balita ating tutukan.
4: Big Sander Google Maps Alex.
1: Ilima mo.
4: Wag.
0: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang Good Evening Smileys balita. Sa unang balita po na yun, Big Sander Mapa Alex may sinasabi sa ito ang confessions. Ang sabi ni Big Sander Alex ay, mga kwento mo, babayuhin ko. Ito po ay isang statement po ni Big Sander Alex po. Sa programa ito ang confessions ni Laro Tayo Gaming. Wala pa rin kami naririnig na payag mula kay Laro Tayo Gaming. Samantala, J4 Gaitza, may confession umano sa ito ang confessions ni Laro Tayo Gaming. Ang sabi kanina, si J4 po ay nagkaroon daw ng away, tapos daw, gusto sana ng girl na mag-reconcile, pero hindi nag-reconcile dahil hindi nakausap dahil hindi nag-open ng messenger si J4 Gainza. Ang sinabi naman ng mga host sa si LPG at si Geometric Tomato na i-contact muli siya at mag-reconcile din para may some form of closure na rin. Samantala, narito po ang ating MSA cam. Ito po ang camera footage po ni Big Sander Alex po. Kita-kita po natin na nangingiti na yon si Big Sander Mapa Alex.
2: Yeah.
0: Nagsasabi siya ng yes. Nagpapakita ng video footage sa kanyang cellphone na CMF Phone 2. Nanonood na si MSA. Natatawa si MSA. At natatawa ulit si MSA. At may pinakita yun na yun.
1: Oy, naku po, bakit may...
0: Magdilingon incident po. Maraming salamat, Big Sander Alex. Ayan, yan yung
1: puto yun. Nakakabila na naman tayo.
0: Yari kayo. Lumayan.
1: Gata, oy.
0: Samantala, oras na 8:29 ng gabi. Sa pangunahing balita, Blue Wave kahapon sa Blue Talk. Nais hiling ng mga news radio na i-invite siya sa interview kung may sakaling interview sila ng Bini. Tagal ang reaction ni MSA.
1: Alala na reaction ni MSA talaga eh. No?
2: Ay, nako, usap ako itong bigote ko, sabay sasabihin ako yun lang.
1: Wait lang, nasubala ko. Ay, wala pala ang stinger. Never mind.
0: Ano ba yan? Ikaw talaga yung MSC.
5: Aray ko!
4: Cool FMTO sinasin.
0: Hindi, tala na yung stinger natin. Tala na yung stinger natin. Meron ako nakita dito yung sa tigon. Yan.
4: Uy!
0: Samantala! Laro Tayo Gaming ay ang programa niyang The Fellow Gamer Podcast.
1: Ano podcast?
0: Manahimik kayo. Ang programang The Fellow Gamer Podcast po ay pinaproduce na ng News Radio Current Affairs.

0: Affairs. Ito ay matapos po ina-transfer po ng operasyon po ng mga ilang current affairs programming ng Smile Network. Kasama po dito ang pagbabalik ng Askers Cafe at ang Hello Gamer Podcast. Marami pang iba mga programa na maaari po din dilipat po sa produksyon ng News Radio.
1: Ay, mali.
0: Oras, mga kaibigan, alas 8:41. Okay, mga kaibigan. Oo na, mag-ano na. Mga kaibigan, ito, mahalagang balita po. Oh, talagang legit na legit.
1: Ano ba yan? Galing ba ng salita ng Manzanas International niya?
0: Oo, galing po sa salita ng Manzanas International. Wala po sa salita ng Manzanas International.
1: Oh.
0: Maaari po, ito na na, napipiyok. Maaari po ma-delay po ang programang Fan Express sa Smile Network dahil po sa hindi po inaasahang pangyayari. Sinabi po ng content producer na to na si Astil Hosimashi na nilipat po ang launch ng Fan Express mula September 25 hanggang sa October 9.
1: Well, ako pa rin ang mag-ano sa IAC nun. Never mind.
0: Oo. Samantala, maraming pagbabago po ay mangyayari po sa Smile Network simula po September 21, 2026. Ito po ay pagkatapos po ng mga maraming pong mga reprogramming sa parehong stasyon na Smile Network at Cool FM. Abangan po natin ang bagong schedule sa mga susunod na araw. Oras, mga kaibigan, alas 8:42. Mga kaibigan, ito po ang Good Evening Smiling's balita. Ako po si Jomelic Tomato. Laging tandaan, mas mahaba, mas maganda, bayo tayo gaming.
2: Aray ko.
3: Geometric balita.
0: Geometric balita. Alas
3: 8. Alas 8. News FM. Geometric.
2: Aray ko.
0: Mga kaibigan,
1: FM.
0: We sit na
1: time check lang.
0: Parang pa tayo nagla-lurp ng ano, nagla-lurp na. Ang oras po natin ay 43 minutes after 8 o'clock. Mga kaibigan, ito po ang Good Evening Smilings. At ito po ang MSA Balita alas 8.
1: MSB na hindi na MSA, MSB mixan.
0: May balita ko MBA.
3: May sasabihin sa balita.
0: De, may balita ko MBA. Ganun yan.
3: Masters of Business Administration.
0: Ito ang MSA News FM in heart of changing bayo.
1: Grabe. Kaya sasabihin na, good morning!
0: Okay. Mga kaibigan.
3: Good morning, telebabes. Ay, telebabes.
0: Good evening, telebabes. Mga kaibigan, magbabalik po ang ating nag-iisang MSA Balita alas 8, Imedia.
1: Magbabalik na.
0: Magbabayo po ang Good Evening Smiley Story. Tuloy po rin ang balita natin.
3: Woo! Ay, malalaglag ako.
0: Ay, nako, ito na naman tayo eh, no?
3: Ayun, Terebi, ito yung ending. Ito yung commercial natin.
1: Paano, Terebs?
3: Commercial.
0: Ito lang ata yung kauna-unahang show na talaga na meron pa tayong pan-news. Eh, yung pan-news natin, bullshit na news.
1: Okay. Pagbabalik po ang Good Evening Smileys, makalipas ang ilang paalala.
0: BRB! BRB!
4: following advertisements, you'll be seeing 8 real ka. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real fa.
5: Ako po ang bilang Vice President, CEO, at correspondent sa network na ito. Dahil so from pabot ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
6: Meron itong iron, taurine, at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
5: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

0: Media.
1: O nga pala, pwede ba magpahabol lang quick quick balita ng konti.
0: O sige, basta mag-play ng music. Mag-play ng music okay, sa balita.
1: So, ito.
0: Hindi, LTJ, pag mag-play ng balita.
1: Sumagsag na naman po.
0: Ayun.
1: Okay, yan. Okay. Sumagsag na naman po ang halaga ng piso. Nako po. Bagsak na naman po. All-time low na naman po ang piso kada dolyar. I am currently checking kung magkano na ngayon ang piso kada dolyar at the moment. So, sandali lang ha. Check ko yung conversion at the moment. Pasensya na. And medyo, kasi yung kailangan ko kasi ngayon is yung pinaka-updated. Ayan. Ang US dollar natin is 62.6143 pesos. 62.6143 pesos. So, kanina, tumaas siya earlier ng alas 5 ng 62.68. Ngayon, medyo bumaba na ng 62.61. So, unfortunately, nag-all-time low na naman tayo kanina. Aray ko, be.
0: Maraming salamat, Bayo Tayo Gaming. Samantala, mga kaibigan!
2: Oh!
0: Ito na, malaking balita to!
2: Ano?
3: Tigon ring.
0: Isang bagong manufacturer po ng Mono Black paparating na sa Vibe. Ito po ang Urameps. Isang malaking brand po, isang established brand pong Urameps. Pakita po natin ang kanilang billboard. Kita po natin ang kanilang yung picture. Alam mo, nasa iyo yung Terebi, yung Urameps na picture eh. Alam ko, nandun yung kahapon eh. Ayun, yan yung Urameps, the Vibe Specialist, comfort in every moment. Urameps Mono Black Chairs, durable and strong, lightweight and portable, built-proof, and for easy storage. Urameps, Vibe Specialist, reliable and always fit you. Mabili niyo pa ito sa mga sumip nationwide. Mga kaibigan,
3: Gio, I have a question.
0: Mga kaibigan, J4, magbabalita pa kami. News FM to, oras niyo yung tit-tit-tit-tit-tit-tit. Asa yung oras din?
1: Wait lang. Okay.
0: Oh, sige, LTG.
1: Ayan.
0: Alas 8:54 po ng gabi, mga kaibigan. Narito tuloy-tuloy pa rin ang balita natin sa MSA Balita, alas 8:30.
4: Ito po.
1: Tapos yung tugtog siya.
0: Ito po, mga kaibigan. Ang dancing skills po ni MSA. Narito po ang dance challenge ng CRCR. Release na.

0: Maraming salamat, Mig Sander Bayo Alex. Mga kaibigan, narito po, nagtatapos po ang balita po sa MSA Balita alas 8:30. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa susunod na edisyon ng Good Evening Spideys. Mga kaibigan, maglalaro na po tayo ng Meraki SMP. Ito po ang MSA News FM.
1: MSA News
2: FM. Hey, Gio, ano ba?
1: Pero ang sabi ko earlier, kasi diba na-break ko kahapon, may nangyari daw na nung Wednesday pala rather, may nangyari na pagsusunog, sunog daw ang MB at ano bang MB yun?
0: Ah, okay, yung doon sa may Palawan, sa Coron, nasunog.
1: Sa Coron, Palawan.
0: Yung ganun talaga, guys.
3: Ako po. Oo.
0: Talagang
3: Lala.
0: I am glad na na-report yun sa Gigan. Narinig natin yung pagre-report po ni Sen, which congratulations to him. Dahil sa kanyang ginawa po, talagang karangalan po namin sinasabi na magaling talaga, mahusay na pagbabalita po ni DJ Sen, as always.
3: Yes.
0: Pero mga kaibigan, seryoso muna tayo dito kasi alam niyo guys, itong talagang maritime incident na ganun, hindi bago sa Pilipinas. Sa katunayan, maraming mga maritime incidents po sa Pilipinas.
1: Dalawa na actually. Yung pinaka popular na maririnig
0: guys, tatlo, tatlo 'yun eh. Yung na 'yun, yung isa,
1: yung ngayon, MV Doña Paz, tsaka MV Princess of the Stars.
0: Maritime disaster since the World War, ganun. Talagang delikado talaga. Yeah. And dahil din sa negligence talaga ng mga company na nag-handle ng mga barko yan. Ganun talaga yan eh.
1: I agree.
0: Pero hindi natin masasabi kung ang sa katunayan, iniimbestiga pa yung sitwasyon. Iimbestiga kung paano nagsimula lahat ng sunog. Ay yung sunog doon sa barko na doon sa Coron. Talagang kawawa talaga yung mga tao doon, diba? So, talagang nakakaawa
1: talaga. At saka imagine mo, paano ka makapag imagine mo paano ka makapag
0: takas or di kayo makapag
1: takas doon at saka pitch black pa ang ano noon.
0: Kaya nga walang makakatulong sa ganitong oras no. Wala talaga.
1: Imagine tayo the Titanic pero pitch black ganun siya katindi.
2: Wag ganun tere.
0: Gago yung sound effect sa fucking
1: doon. Ay hello kuya. Hello kuya Pao. How are you doing?
0: Magandang araw, Paolo Barcelon. Kuya Paolo Barcelon po ng
1: ating
0: MSA News FM. Kaya nga MSA News FM ang tawag ko dito sa stream na to. Ba't kayo naglalart ng saksi? Hindi, to MSA News FM to, in the heart of changing bayo no?
3: In the heart of changing bayo.
0: Ano naman
3: talaga
0: Ito na! Lumabas ang picture ni Pao Zidong! Ang aming chairman! Chairman Pao Zidong!
3: Chairman Pao Zidong!
2: Kuya Pao Zidong, let's go!
0: My God!
3: Ako pa! No!
0: La.
1: The great delight forward is underway! Oh, let's have fun na eh! Ito, tira na!
0: Social credit upvote, mga kaibigan!
3: 1,000 social credit!
0: Salamat! Thank you, Terdy!
3: Oh my God!
0: Kaya Pao, di ka rin di
3: Hello, sir, pa?
1: Oh, take a si Terdy!
4: Sino yung nagpatugtog ng ano?
3: Terebe! Oh my God!
1: Ito lang po aking masasabi, no? Shaoxian Hangshong Bo, Shishang Woyo, Bing Chiling,
3: Bing Chiling, Bing Chiling,
1: Bing
2: Chiling, Bing Chiling,
1: Bing Chiling,
2: Bing
0: Chiling, Bing
2: Chiling,
0: mga kaibigan, dahil po ito pong episode ng Good Evening Smileys, tayo lang talaga maglalaro talaga tayo ng Meraki. Kasi alam niyo naman, chill-chill lang tayo na yun dito. Dahil napaka-chill ng Biyernes na yun. I mean, wala masyado nang iyaring mga big news. Tapos bigla-bigla magka-breaking news tayo. No? Huwag niyo i-foreshadow. Kasi
1: kawawa niyo. Ako ako akin mag-break niyan.
4: Huwag niyong batiin. Huwag niyong batiin. Huwag niyong
1: batiin. Kaya kuya ko pa, seryoso, nung nag-ito ang confessions ako, niready ko na yung breaking cha developing stinger dyan, kung meron may
0: ito. Naka-ready na si LTJ kuya pa.
2: Buti na, na lang, buti na lang, diba?
0: Ito ang breaking news. Huwag daw i-jinx.
4: Easy, masa easy.
3: Huwag daw i-jinx.
2: Ito ang...
1: Ayun na, may auto-update. Okay.
2: Internet.
0: Ito ang combustion.
1: Pero ang lala ng ano, ang lala ng IAC na kanina kuya Pao. Kasi from manginginom, from lovers to manginginom to admitting that he's a furry or she's a furry.
4: Oh my
2: god. Oh, no.
1: From Montica nang mahulog sa sa balkonahe daw. And then from
4: guys, tingnan niyo yung ano ko. Tingnan niyo yung profile picture ng Discord ko.
0: Ito na.
1: Oh, no.
0: La la la la.

0: Tama na.
1: The more na kumakanta kayo ng ganito, the more na tumataas ang social credit score ninyo.
2: Oo, matataas.
3: Dito, Terebs, pa-play lang, ano? Pa-play ng Red Sun in the Sky last na.
1: Lala.
4: Nah. Oh no!
3: Last na.
4: No.
3: Papel na Red Sun in the Sky.
5: Terebi, tapos i-look mo, Terebi. Yes!
1: Okay, stop na tayo. Pero seryoso ba?
6: Meron akong ite-text sa... May ite-text ako sa ano, wag niyong babasahin on air pag trinansiyon sa Tagalog.
5: Translate
1: mo nga J4 tapos i-send mo sa akin.
3: Itago daw. Pwede ko nga pala ipapout dyan.
1: Ngayong araw po, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang purpose ko na...
2: Oh, no!
1: Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang purpose ko na yun sa Good Evening Smileys po ay talagang maglalaro tayo ng Meraki. At bagod nito, meron ako i-review. Meron tayong malunggay pandesal dito sa Meraki. Kaya kain tayo.
6: Ito, pwedeng basahin.
3: Kita natin yung Twitch chat yan. Kung meron mong
5: magkala. Ito.
6: Forward. Solid yan. Safe yan. Sobrang safe for work yan.
1: Sure.
3: Seryoso ako yan pa ba?
5: OS.
3: Oo nga.
5: Hindi, seryoso. Ito yung translation. Nasa camera ko yung translation.
7: 7月28日. 欢迎收看新闻联播节目.
1: Wait.
5: Nasa camera ko yung translation.
6: Linya yan sa pelikula.
3: Ay, classic to. Yan yung Kuya Pao yung ano. Ito yung context yan. Wait lang.
6: Ano yan? Loves kita, okay ka lang. Diba?
1: Long live chairman pa. Okay. Terebi, pakiplay nga tong video na to na ipo-forward ko po sa'yo. Wala kay DJ Sen.
6: Oh no.
3: Ito context yan, guys. Yeah, ito context yan.
5: Masama na ata yun.
3: Yan yung context yan.
2: What?
4: Oh my god. I know this.
1: Terebi, may sinend akong message. Please show the picture. I mean the video.
7: Good afternoon. I'm Paolo Marcelo. See you then, Philippines.
2: Long live German.
3: Oh my god.
1: Yan po ay gawa po ng aming DJ Sen, ang aming propaganda mismo.
6: Nice yan.
5: Propaganda.
6: Yeah. Ano, unlimited social credit na si Sen. Unlimited social credit.
1: Pero bakit ka nanonood ng Shin Min Lin po sa CCTV? Boy!
3: Alala ninyo!
5: Ay, makakopyright tayo! Copyright!
1: Okay, mga good evening smileys po. Tuloy-tuloy po rin tayo. Maglalaro lang tayo as always ng Meraki, mga kaibigan. Pero bago muna yan, magbabalik po ang good evening smileys!
2: Smileys!
5: Babalik ka ma! Itulog ka!

0: naniniwala po ako sa kasabihan. Ang importante ay malakad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
0: Mga Gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
3: Si girl, hi girl.
2: Tizil pa yung, yes! It's a dick!
4: Hello!
2: Go! Oh my god! Papa, ito na ba? But it's really scary to see something like that. Pati niyo sakit off, babe! Pag ginagawa ko, gagawin niyo. Maayos ka, kung sa akin, maayos. Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

0: Ito po ang aming malamagang base namin, guys. Ang ganda-ganda ng base namin, guys. Napaka-progressive ng base namin, guys. Meron kami
1: farm.
0: Meron kami yung bahay ni J4 na mukhang payaman. Ito, payaman na kami, J4. Kurakot!
2: Dapat na pumunta yung task ko. Magbayan.
0: Bahay ni Staros, bahay ni Terebi. Napaka-simple, oh. Improvement. Bahay ni Blue at bahay ni Justin. Bahay ko at saka yung bahay ni Gab na kailangan na pang i-demolish kasi illegal po kong bahay na to.
3: Aray ko.
0: By the way, may mensahe po si, ano, si, ito. May mensahe si Terebi.
1: Nah.
0: Ayan o, ayan o. Kita-kita po sa screen natin dito. Kita nyo.
1: Ako narin. Ayan na yan.
3: Nah.
0: Kay Terebi yan. Ayan o. Unbelievable, Terebi. Magandang gabi ito po ang Meraki. Good evening, Meraki po. Good evening, Meraki tuloy. Laro, no? Laro lang tayo sa always. So, na yun, guys. Ang goal po natin ay, of course, tuloy-tuloy po natin. Si Gabriel Atsando po talaga busy-busy. Hindi ko alam bakit hindi niya matapos po itong
4: good evening, Ilong.
0: Hindi niya matapos tong project na to kasi asan yung isang villager dito? Parang nawala eh.
1: Pinatay ni Gabo.
0: Pinatay mo, Gab?
3: Aray ko.
2: Si Gabo?
0: Kung tumakas lang talaga. Hindi mo pinatay.
4: Si nawala, Gabo?
0: Aso baka. Entity to sa entities ata to. Oh, na. Maghanap tayo ng villager ulit. Hay, nako. Nagawa mo, Terebi. Hindi siya maka-open ng door.
1: Ba't ka narinig ako, Monday left me broken?
0: Ano yun?
1: Monday left me broken. Ay, kaya pa.
0: Okay na, Terebi. Okay na. Try mo na. Open na. Yan. Very good, Terebi.
1: Monday left me broken.
0: Tuesday, baby! Kaninong kama to?
3: Taro na.
0: Kumain kasi ako na yun ng cookie. Anong klaseng cookie yan?
1: Dubai Chewy Cookie.
3: Dubai Chewy Cookie.
0: Mark, umayos ka. Umayos ka, Mark. Mark, kailan ka mag-join ng Meraki? Baka gusto mo mag-join.
1: Reinstalling.
0: Ayun lang. Pag-reinstall ka pa ng Minecraft. Ang Minecraft.
1: What? Ha? Nang ha?
0: Minecraft kasi.
3: Kung
0: ano
3: yung... Aray ko!
0: Labas tayo guys, may elevator pa kami dito. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Elevator namin, pataas to eh. Ayan, ayan. Diba, ang ganda ng taas oh. Ganda. Wow, ang ganda ng taas. Wow, para walang development.
5: Plakot?
0: Just totoo naman, wala man talagang development dito. Hindi naman kasi kami mag-develop sa taas. By the way, mga smileys, nais ko lang sabihin sa inyo po na simula po sa Lunes, ang good evening smileys po ay alas 7 po ng gabi dahil po ang gabi-gabo po ay Lunes na po, 8:30 ng gabi. Baby. Diba? Patmay! Ano ba yan? Patmay, nakitwar na rin.
1: Patmay, gabi-gabo.
0: Kaya nga eh. Ba't may gabi-gabo bigla?
1: Tapos bigla nag-gaming si ano yun, no?
0: Wag!
3: Oh,
0: wag! Sige ka! Suspension ka agad!
6: Bawas ang social credit.
3: Mali!
0: Okay, bawas well so. Bawas social credit.
3: Aray ko!
0: Bawas mo ng social credit.
6: Approve. Bawas ang social credit ng tumindo.
3: Aray ko!
0: Punta tayo sa kwarto na, sabi to, love you, Mips, ni Therapy.
1: Ay!
5: Nako po.
4: Bros being...
1: Matataka ako, no? Maglalaro ba tayo ng ano, pinagbabawal?
0: Wag na.
5: Pinagbabawal?
0: Akin lang muna tayo, Del TG. Magmimirakin lang tayo.
5: Wala, bayo mo na bago malita. Ano yan?
0: By the way po, sa mga susunali ng Meraki po, pwede kayo mag-join sa... Pwede po kayo mag-join ng Meraki, that is merakimc.fan. Pwede nyo laruin to sa Minecraft, kung crack or premium account man. Pwede rin sa Bedrock po, mga kaibigan.
2: Mm-hmm. Pwede po sa Raspberry Pi. Ay.
0: So ito po yung IP address, kung nakita nyo sa lower third, yung merakimc.fan. Default port for both Java and Bedrock. Wala pong ano dyan, at mayroon silang and Discord server. Kung gusto nyo mag-join, ito yung Discord server, that is https.discord.gg/merakimc po, mga kaibigan. Kung gusto nyo mag-Minecraft, pwede po kayong maghanap ng mga launcher dyan na, tawag nito, yung mga legit launcher na Minecraft na...
7: P-Launcher. Yes, yes. Yes, PL Legacy. PL Legacy. Very genuine.
0: Na ang Good Evening Smileys po ay maaari po may bagong theme song. Ngunit
8: yes, Mark Corrales,
0: kailangan pong i-anunsyo dahil po alam niyo naman ang programang Good Evening Smileys ay temporary lang naman. Alam niyo naman siguro kung bakit. Pero hindi ibig sabihin na temporary yung show natin. Oo, wala tayo. Hindi ganoon. Basta abangan niyo lang sa mga susunod na araw sa mga pagbabago po. Sa Good Evening
1: Smileys, okay? Terebs, pa-check ng ano, pa-check ng busy chat. Thank you.
9: Yung lower thirds.
8: Lower thirds. Okay lang, lagyan nyo.
0: Yan, okay, keep nyo lang to as para, always.
8: I-ano nyo lang, running nyo lang para...
1: Sige, ito lang.
0: Yarn! Si Chairman Pau, eh, no?
7: Yes! Absolute Cinema! Absolute Cinema.
0: Ano pinagsasa? Natuwa ang aking misis.
9: Natuwa ang aking misis.
0: Natuwa
9: ang aking misis.
7: Tere B, ba't mo gusto si Met? Ba't mo gusto si Met?
0: Ito po ang katanungan ng bayan. Bakit mahal ni Tere B si Meps?
7: Yes!
4: Because Tere B is in the name.
0: Ayun o.
4: Tere B is gay, that's the answer.
0: Okay, mga kaibigan, let's go sa Vince.
7: Yan. Tere B.
9: The power of two. The power of two.
0: Stop. Hindi, pero seryoso, mga kaibigan. Wala talaga kami. Mag-showcase kami ng little town namin dito. Una sa lahat, ito yung bahay ni J4, diba? Napaka-social ng bahay niya eh.
7: Yes! You said spruce and awkward.
2: Saan mo binayad yung pera na yan, ha? Sarili mong pera yan, diba? Sa sarili mong pera yan, ha?
7: So you know the reason why ABS-CBN went to online, right?
2: What?
7: Binenta ko yung transmitter nila.
0: Anak!
2: Son.
7: On behalf of them.
2: Well, gave up the transmitter.
0: Ano pa lang yaman ng bahay mo, tinan mo. Lahat ng mga bahay dito sa Meraki, hindi pa tapos ito. Ghost project ni Stax to eh. Ghost project ni Stax, hindi pa niya natatapos.
7: Ito,
0: hindi to ghost project. Sadya...
2: Tere bigay. Dami sa SFX, oy.
7: Wow, wow! Anong
2: wow, wow? Anong wow, wow? Anong sinabi?
0: Aray ko, sakit sa tenga. Aray, sakit sa tenga. Diyos ko kayo. Kalma, kalma, kalma, kalma.
7: Anong wow, wow? Anong wow, wow?
2: Bro!
0: J4, I would like to request everyone to please listen. Please lower the volume. Please lower your ano volume, a volume of your microphone. Please, pawang-awan niyo na. Ako po ay nasa ako po ay nabibili na.
8: Sorry.
7: Yeah.
0: Kaya naman kayo kay Chairman Pao, oh. Nabibingi na si okay Chairman Pao. Babawasan kayo ng social credits niyo.
7: Chairman Pao Sedong.
8: Hindi naman, hindi naman. Naglalaro lang din ako ngayon eh.
7: Please offer lang, please offer me protection, Chairman Pao.
8: Ah, oo naman, wala naman problema. But remember, lahat ng ano may kapalit. Charing.
0: Uy.
7: Ibang oh.
2: What? What?
8: For legal German purposes, I meant food.
7: Yeah, food. Chairman Pao, please, please offer me adequate protection from what Terebi might do to me if I call him gay again.
8: No problem.
2: Adequate protection.
9: Gusto mo ng protection? Magtiwala ka lang, ay. Trust
8: ko
7: na.
8: Oh, na. Oh, gagi. Huwag kayong ganyan.
7: Grabe. Nag-appear ng isang frame.
2: What?
0: J4, yung microphone mo masyadong malakas. Binaan mo.
8: Good evening, Multiview. Ganto what do you mean? Sa smile. Ganto po kasi kami sa smile. So may Meraki, may Patrol, may Multiview, may Live Leak ng War Thunder. Pakilagyan ng TOC ng ano. TOC yung feed ko nga ng War Thunder, pakilagyan ng Live Leak, please. Pakilagyan ng Live Leak. joke lang, Terebs. Joke lang.
2: Jograd.
7: Gonna review the photo.
8: Jograd, nagpapakita na naman ng mukha. Ito ang aking sikreto.
0: Aray ko.
8: Diyan mga sabi ko na lang,
2: I'll have it, man. I'll have it.
8: Welcome to Ukraine, Suka.
0: Yeah, ito yung magiging plano po natin sa Iraqi. Ang una natin gawin natin, ay gagawa po tayo ng Pau Fried Chicken, PFC. Yeah. Palakpakan, everyone.
8: Approve.
7: Hey!
0: J4! Ito yung lugar ng hello. PFC. Ito yung lugar ng PFC. Dito yung dito yung lugar niya.
7: Ayun yung lugar agad. Ayun, yun yung lugar ng PCMC. Ay, iba na yun.
0: Iba naman yun.
8: Oy, easy.
0: Easy
7: at mamimiko.
8: Haha. Didn't hit me. He didn't hit me.
0: Basta abangan nyo na lang kung matapos namin yung supply namin, pag natapos na yung pera-perahan namin dyan,
9: perte, be.
0: Gagawa kami ng PFC, Pau's Fried Chicken, tapos yung pagbumuka ni Kuya Pau, yan yung logo na naka-KFC.
7: Yan! Ganun oh my yan. God, no!
0: Pwede siguro yun, pwede yun eh. Pero tingnan nyo, ito, ang ganda ng position ng Leria, kung nakita nyo yung kita nyo screen ko. Dito yung area niya, tapos yung harapan niya, dito yan sa may ano, sa may mahiwagang lake namin. Lake Pau yung tawag ko dyan.
8: Bakit naman ako na naman?
7: Mahiwagang na. Black.
0: Ito na lang. Lake Sophie na lang.
8: Uy, gago.
7: Oh! Uy, grabe.
0: Wala akong sinabi.
8: Ako alam.
2: May narinig ako, may narinig ako.
0: Must be the wind. Oh my god, no! Aray, guys. Siguro, ang tawag ko dito sa lake na to, siguro, ano kaya? Lake Lake Teremips, ayan. Lake Teremips, ayan.
7: Kuya Pao, check VC chat. I have a concern. I have a concern.
8: Nasaan, nasaan, nasaan, nasaan?
7: I have a concern.
8: I'm in the chat. Anong what the... Oh my.
7: Late po ako.
0: Wala, kasi lang naman yung
8: LARPA more.
0: LARP.
7: The fade out didn't work. My mouse is very laggy.
8: Ah, so kasalanan ng mouse mo, hindi mo kasalanan, di ba? Bawas social credit ka
0: dyan. Iniisi yung mouse eh, no?
8: Dahil dyan, bawas social credit ka, bay.
7: No!
0: You do not take accountability for your actions.
8: Self-criticism session ka.
0: Nala.
7: Sa likod ng mouse ko, KCC.
8: Uy, pero seryoso, guys, namiss ko to. Namiss ko mag-GES, namiss ko mag-War Thunder, namiss ko maglaro, namiss ko walang iniisip na trabaho. Yung chill ka lang. Kasi yun naman talaga yung purpose ng Good Evening Smileys eh. It's literally smile and chill public version.
0: Kaya huwag kayo magsabi ng mga kung anong words dito, ha? Umayos aray kayo.
10: Ayaw mo na, bago balita!
7: Please. Na.
8: Hindi, hindi ayos yung shot ko. Tinamaan yung ano, yung sides
0: ko. Ginagawa ko na yung kalsada ko, Yopo. Yung kalsada puntang PFC.
8: Bakit mo binago? Bakit mo na, ano mo nasabi?
0: Nagawa ko ng kalsada ko.
7: Dio, Dio.
0: Paolo's Fried Chicken.
8: Alam nyo, yung PFC na yan, walang tatalo sa Adam Orelar lechon man.
9: Lechon lang, no? Cheese!
7: Gano'n ba spicy yung ano, chicken sa ano, PFC?
8: Oh my God, wala.
0: Gano'n ka spicy yung chicken sa ano, kasing spicy ng relasyon. Wala akong sinabi,
2: hangin lang po yan.
7: Nah,
8: I have to do
7: this.
8: Lord
7: Mikom, please help me. Mikom, I'm being abused. Mikom, please help me, Mikom.
8: Live J4.
0: Hindi ka tutulungan ng Mikom. Nakakakasi J4. Ba't kasi ni-expose sa release?
8: Aray
7: ko. Well, hindi. At least that was for a split screen frame. That was for a split second. Kaso ano, ikaw, bigla si... never mind. Mikom!
0: Pero seryoso, Kuya Pao, kung merong chance, tuturuan kita mag-Minecraft din, no? Paturuan.
8: Oh, hindi. Sa isang episode gawin natin. Gusto ko 'yan.
0: Oh, turuan po ang chairman ninyo para maglaro ng Minecraft. Pahanapan ng paraan.
8: Kailangan kasi tumaas din yung social credit ko personally. Nakakataas daw kasi ng social credit ang pagma-Minecraft.
0: Tama. Kasi ito yan, ito totoo talaga yung ganyan, guys. Wala po
1: lalo, fake news doon. Lalo, MSA show nga pala ngayon.
8: Oo, uy,
0: manood kayo. Alam nyo, guys, MSA episode na yun. MSA na, di ba may MSA na yun? Tama, di ba? May MSA na yun, di ba? September 11 na yun. Oh my God.
8: September 11 na po, pero dito sa Smile, magkaka-programa.
0: Magkaka-programa na.
7: Hello. Pasabog na ang inyong 9-11.
0: Oh, ano yan? Anong pasabog? J4! Memo! J4!
8: Smile Network, Smile Media Group, Office of the Chairman.
0: Ayan na.
11: Thank you. Thank you.
8: Oy, huwag kayo insensitive, guys. Maraming nangyari.
0: Sino nagda thank you?
7: Thank you.
1: Kaya huwag kayo mag-ano, ha? Easy na mga tol.
7: Kaya nga, easy. Diba, LTG?
0: Okay, dito, okay. So, kita nyo sa screen ko na yun. Kung nakita nyo yung screen ko na yun.
8: There's another one?
0: Dito natin igagawa yung Paolo's Fried Chicken dito. Okay, pwede ko naman i-double brunch to. Pwede ko siya, I mean, okay, sana kung may lechon manok sa Meraki, sayang eh. Nung nakita ko sa Remy, kasi pinenu. Walang ano dito, walang lechon manok dito. Sayang.
1: Mag-Adam Oler at lechon manok.
0: So, ano lang, PFC okay. Na lang. Paolo's Fried Chicken.
12: Wagi.
0: Paolo's Fried Chicken pala. Well, gawa sa mga nilulutong manok galing sa Russia habang nag-World Thunder si Kuya Paolo.
7: Aray ko. Adam Ovelar po. Mag-Kuya Paolo's Fried Chicken para makakain ng chicken.
0: I will trigger your OCD. Check mo area ko.
8: Hey, why the heck can I fire my missile, bro?
7: Mag-Kuya Paolo's Fried Chicken para makakain ng fried chicken.
0: Alam mo, Gabriel, Paul, Ansaldo. Mapapalapos na ako kung ano yung A sa pangalan mo. Sa ginagawa.
1: Ano?
0: Inconsistency?
7: Berin.
0: Ang ganda ng inconsistency mo. Galing, no? Hindi nga pantay-pantay yung pagkalagay ng deep slate. Patayin kita.
7: Aray ko.
0: Halika dito.
7: Aray ko.
0: Halika dito. Gabriel Ansel ka. Isang aba dapat lang para sa'yo.
7: Aba dapat lang.

0: Ay, bisyo na ako pa view sa Good Evening Smileys. Pwede ka manood para sa to sa mga may mga short. Ano 'yun tawag nito?
1: Attention spans.
0: Oo. Lahat nandiyan na sa iisang screen. Pwede na 'yan. Yan, tataas ang ratings natin 'yan, guys. Yung tawag nito, yung multi view na 'yan. Depende sa iyo also, no. J4, wala ka ba mas malaking bahay diyan? Just ko hindi mo na utilize lahat ng lupa mo. Sige lang. Maganda naman yung bahay mo.
2: Oh, di ba?
0: Now, ang tanong ko sa'yo, J-Paul, tara, gawa tayo ng PFC. Paolo's Pride G.
2: Yes.
3: Aray ko.
0: Paolo's Pride G. And then.
2: Abomos bathroom.
0: Ayun, nag-abomos bathroom na. Okay.
4: Oy, walang ligo cast, ha? Pinagbabawal na po ang pagliligo cast.
0: MSA!
4: Bawal na.
5: MSA, parang awa mo na,
4: ha? Oo. Kailangan at kailangan ko talaga ipagbawal, pare. Kasi baka ma-expose ka nung...
2: Advertisers.
4: Baka ma-expose ka nung isang tulonges na ang pangalan ni Hobbies, eh.
3: Aray ko.
2: Baka ma-expose kasi yung Habemus. Baka kasi ma-expose yung Habemus.
4: Oy, Hobbes, kung nanonood ka, alam ko nagki-clip ka dito. Hindi mo alam kung sino binabangga mo. Tumigil ka. Wag, itigil mo na yung ginagawa mo.
0: Carl David Jobs, alam mo, ikaw
4: ka... Itigil mo na yan, ba?
0: Itigil mo na yun, oo. Itigil mo na kasi hindi mo alam kung sino binabangga mo, kung sino binitira mo. Tandaan mo, magkita-kita po tayo. Hindi lang tayo basta magkita-kita. Magkita-kita po tayo sa kulungan. Okay? Abangan mo yan. Inaabang na namin yan. Get ready. Hahalungkat na namin lahat ng ebidensya laban sa'yo. Kaya ako masasabi sa'yo, good luck to you.
2: Okay? Carl David Jones. Nasaan ka, Carl David Jones?
5: Wait lang. May papakita kung GIF fit.
4: How is that a non-pen, bro?
5: Bagal internet.
2: Asan ka, Carl David Jones?
5: Ito lang yan, yan. Yan lang yan. Pakita, Trev.
2: Yan.
5: Ito ko, Trev. Ito ko, Trev. The amazing digital.
4: Omsim.
3: Aray ko.
2: Anong Omsim?
4: The anong amazing Omsim? Digital footprint.
2: Omsim GIF. Insert OMSIM GIF.
4: Hindi. Yung maasim kasi. Huwag kasing ganun. Huwag kayong maasim, guys. Matuto kayong maligo.
5: Nakita ko nag-mention kaya, din sa akin yun eh. Akala ko talaga.
4: Hobbies na ligo.
5: Sino ibabang ka?
4: Naliligo
2: ka ba? Kuya pa, tingnan mo camera ko. Tingnan mo camera ko.
4: Nakita ko na. Dali, in-game ako ba? Nang dahil sa smile, natututo na rin po ako magbinisaya.
5: Yeah! Ano
2: po?
4: Oh my God.
2: Bros listening to Spotify. Bros listening to Spotify.
5: Spotify!
2: Actually, merong app na ganun. Merong website na ganun. No, wait lang nga, send ko dito. Forward ko dito.
5: Kasi ito po ang ano, low bisaya, yung mga...
2: Oh, yung, ano yung mga Bisaya cover ng mga kanta? Oh, lang. Ito yun eh.
5: Diba ano?
2: Ayun oh.
5: Ang alap kong paghabang buhay, sabi mo ama eh. Ganun.
2: Kung yung Spotify UI, ito mo. Spotify. Oh. Na...
4: Ah, down na pala yung. Wait lang, guys.
0: Ay, nako. Dami mga problema sa mundo. Dinaldagan pa dito. Pero sige lang.
3: Aray ko.
5: Akala, misteryoso, yung ano na yan, yung Carl David na yan. Akala niya kung sino binabangga eh, no? Akala nila susino.
0: Hindi, matagal na yun kasi siyang ganyan sa estado. Aminin ko sa community na to. Alam namin na ano. Alam namin yan.

0: Hangga din ba nila sa nala, Eba?
1: Lahat like, nila, lahat like, nila, tina, lahat nila tinitira niya eh. Maskin kung sinong personalidad, total, yung Tulfo nga eh, na ano niya eh. So like, hindi naman bago sa amin yung atake niya. Ang pinaproblema niya lang kasi namin, is patuloy pa rin siya gumaganon. Pero honestly, kung ako sa inyo guys, mas buti na lang, magkita-kita na lang tayong lahat, meet up tayo sa korte, okay? Pero lang yan. Hintayin natin. Kasi hey, ano lang yan?
2: Alam mo ba yung ano? Alam mo ba yung dapat ano gawin natin kay ano si DJ?
1: Ano yun?
2: Ano? Ano? Suntuhan sa Melody Mart.
1: Ay, naray. Hindi. Walang ganyan-ganyan nan.
2: Suntuhan sa Melody Mart live ano live action edition.
1: Kasi hindi ako papayag doon talagang sa korte talaga tayo magkita-kita. Walang
2: hindi sa korte na lang magsuntuhan.
1: Bawal 'yung makulong, gusto mo makulong.
3: Hindi pwede 'yun. Kaya nga may korte para meron tayong maayos na sistema.
0: May due process nga ika.
1: May due process, may oh, may due process 'yan eh. Walang suntukan. Kung pwede kung legal niya magsuntukan, suntukin ko talaga 'yun eh. Masabi sa inyo, pero hindi ganun. Pero walang ganyanan sa mundo eh. Okay? May due process, may korte, okay? May,
2: we all naman, can't get what we want. Right?
1: Pero naman, meron naman dito PNP dito na cyber cybercrime division. Meron naman din dito NBI. Kaya ano na lang, sa legal na lang na paraan na lang atakihin si Carl. Okay? O yun na yun. Mga kaibigan, it's now, well, syempre, dahil po wala ba tayong NR, no? Wala tayong NR.
0: Wala NR.
1: Ito po ang ating revised schedule po for tonight. Alas 10 po ang tapos ng Good Evening Smileys dahil alas 10 is may tulugan. Kasunod yan, 11 to 12.30 ang MSE. Doktor. Iyos.
0: Okay. Doktor.
1: Iyos.
2: No.
1: Aray ko.
3: Teka, may bago kasing ano eh. May bago kasing... Ano yan? Doktor Sen.
2: Aray ko! Oo na.
3: Doktor Sen.
2: Gusto mo ba ng inyo?
1: Kaseksihan. Magtanong lamang sa akin. Ako po ang inyong Doktor Sigs.
2: Aray
1: dito
2: ko.
1: Lang yan sa may sasabihin ako.
3: Ako.
1: Dito lang yan sa Cool FM. Mapapakool. Ay, Cool FM at sa Smile Radio.
3: Ay, nawala nga yung ano ko. Nawala nga yung Worry Production.
0: Kala kayo pa.
3: Ah, hindi. Akala ko nawala eh. Yung premium vehicle na nire-research ko, nawala. So, diretso na ako.
0: Lala.
3: Ng... Ah, hindi. Nalipat lang siya sa ano, sa gilid. I got to keep it. So, pwede na akong makapapabilis guys yung paglalaro ko ng ano ng 10.3. Magagrind ko yung Japan ko ng mas mabilis. Mas mahaba.
1: Mas maganda.
2: Aray ko. Gusto mo ba ng inyong?
3: Iyong.
4: At tuwang aking misis.
3: Ano yun?
1: Si MSA nagsabi doon na.
3: At tuwang aking misis.
0: At tuwang aking misis.
2: Aray ko
3: nga, Genesis. Tatapir ba ako na ano?
2: Pwede nakapalit na akong studio.
1: Oh my, so meron palang cactus farm. Okay, so alam ko na ang gagawin ko for cactus.
2: Kasi nagbawal ito.
1: Tapos meron sugar cane. Okay, meron ako kung gagayahin na farm. De, char lang. Okay, sige. Siguro meron ako.
3: Una ako ng stream ko.
1: Where's the server and can I recreate the World Trade Center? Anak na.
0: Ha?
2: No, all the ones!
1: Sa mga gusto ko sumali ng Meraki, please lang awang-awa niyo na huwag naman sana i-recreate ang isang incident.
2: Advertisers.
1: Ang advertiser po namin at ang mga kaibigan po namin sa Meraki ay hindi po nagko-condone ng ganun-ganun, okay?
2: Yes, yes. Advertisers, please give us money even though we are a little hard.
1: Aray ko!
4: Sa paking love light up,
2: Eurotex, ikaw na lang mag-sponsor sa amin. Mets will be our representative. Kasi Red Tech.
1: Pero wala na ako nakitang pangalang Red Pack Watch dito eh. Nag-left na siya eh. Sayang. Ay hindi, nandito pala si... nandito pala si Red. My bad.
2: Pack Watch.
1: Nagpa-farming, nagpa-farm bill si Red oh. Nagpa-farm bill si Red eh, no? Ayun o, nagpa-farm bill si Red o. Kaya nagpa-farm bill. Ang galing mo, Red.
2: Red! Bituin ng underground.
1: Aray ko!
5: Yo, I just got a word of Facebook that sound...
1: By the way po, bukas po, meron pong special coverage po ang JForce facility po, ang Apple event special coverage po. Bukas po yan. Alas 7, alas 6, imagine ng gabi.
2: Abangan niyo yan. Ah, pasabog.
1: Pasabog yung intro ng ano ng JForce facility bukas. Legit.
2: Totoo. Eh, dahil dyan, actually, adjusted po yung show ni Rex.
1: Tapos mabigla na lang tayo, may invite tayo sa Apple event next year, no?
2: Yes. Si Rex ay magsustart ng 5:30 at mag-e-end ng 6:30. Ako naman, magsustart ng 6:30. Tapos tayo ng 8. So, around 1 hour and 30 minutes para may space yung comments. Kasi this event is very long. It is very huge. And I haven't watched
1: Jeffrey, it. Jeffrey, mahaba naman si Apple eh. Kaya nga mas mahaba, mas maganda.
2: Ang Apple. Kaya nga, mas mahaba. Mahaba, maganda. Kuya Pao, eh. Ikaw yung gusto kong dapat nandun sa coverage. Panoorin mo.
3: Hindi, kasi wala ako bukas. Mo. Wala ako bukas. May meeting ang NR people bukas eh.
2: Ah.
0: Yeah, may meeting bukas. Bawal.
5: Yo,
1: ako yung available kasi hindi ako bukas kasi mag-i-interview pa ako.
5: Bukas.
1: Tapos mag-meraki pa ako, kailangan ko muna kasi kasuhin yung trabaho doon kasi.
3: Oy, pasabog na yung lineup ng ano ha. Abangan niyo, pasabog na yung lineup ng NRT sa Monday. Ako nga pala ang mag-a-anchor noon sa kasi Adam.
2: So, Adam Ore. Adam Ore.
0: Ore.
5: Adam Suninga, bro. Adam OG.
0: Mali.
1: Sino nagsabing Adam Orelar? Suspension yan.
3: Bawas ang social credit.
1: Bawas ang social credit.
5: Bawas.
1: Social credits galing HR.
3: Bawas ang social credit.
1: Rinig mo yan, J4 Gainza? Bawas ang social credits mo.
2: Wait lang. Ano mangyayari pag bawas mo yung social credit?
1: Abangan mo na lang. Pag natasakupan na tayo ng
2: People's Republic. Adam Orelar.
1: Kaya pa oh.
3: Addict ka talaga kay Adam Orelar.
5: Bawas social credit. Bawas, wala, bawas.
3: Hey, kuya pa, what's up?
2: Ano mangyayari kay
0: CJ?
3: Oy, shout out nga si Kuya CJ nandito sa
2: ano ating... Ano mangyayari pag bawas na yung social
5: credit?
0: Hello kay CJ, eto kahapon, may pasabog yung TFGP.
3: Oo, matindi.
0: Kasi literal na part na ako ng NR. Part na ng NR. Kurt Upper sa TFGP.
1: Anong color kaya ng PFC? Paolo's Fried Chicken. Ano kaya ang color gusto mo, Kuya Pao?
2: Ano mangyayari pag bawas?
5: Big Fortune Cookie. Ay.
1: Ano color gusto mo, Kuya Pao? Para sa ano? Para to sa walls, para to sa bintana.
0: Kamusta na ba kaya, CJ?
3: Your call. I will let you be the judge.
6: Kakauwi ko lang actually.
2: Ito yung tanong ng
3: tao. Uy, maganda pag-usapan yan. Yung mga pre, kaka-judge ko lang din
2: ng taong bayan. Ito yung
0: anong
2: tanong ng taong
0: kaya,
2: bayan.
0: CJ?
2: Ano
0: mang...
3: Bulacan yata?
2: Ano mangyayari?
0: Ano, DSPC?
1: School-wide. Okay, mamaya mo na yan kasi ang inisip ko na yan yung restaurant dito sa Meraki.
0: Oh.
1: Kasi ito, ang gagawin ko dito, hindi ko alam paano ko ito i-implement. Ang tanong ko kasi, ito na yung color. Para doon na tayo magsa-start. Nice. Alam, ako na lang bahala
0: sa chicken. High school yan?
6: Marcelo.
2: Kuya Pao.
0: Marcelo Del Pilar!
2: Wow!
6: May malolos.
0: May malolos, yeah.
6: Yeah. I was the judge kanina. So for sports writing, ang hawak ko kanina was sports writing Filipino and English. So ako nag-check lahat.
3: Uy, matindi yun ah.
2: Grabe. Solid, solid. Hella solid.
1: Ano mas prefer mo, orange or red?
3: Pula.
1: Hey, red.
3: Orange na lang, orange na lang, orange na lang. Dapat
2: di, ano, ano yellow para ano? Yellow para ano, lagyan na lang ng top hats yung ano mukha ni Kuya Pao. Tapos lalagyan ng Times New Roman
1: letter. Problem kasi wala pa tayong ano. As far as I know, Meraki hasn't implemented a picture-picture thingy. Saka na mag-implement
2: sa ganun. Oy, Gio, alam mo ba yung dapat logo? Yung logo ng KFC, tapos sa ano, papalitan na lang natin.
1: Yung logo ng KFC, no?
2: Hindi, ano, yung logo ng KFC, papalitan na lang ng yellow background, tapos lalagyan na lang ng top hat yung mukha ni Kuya Pao. Tapos ano, Times New Roman yung magiging font.
1: Times New Roman pa talaga, eh, no?
3: Pala decision.
1: Pala decision ka, bay?
2: Aray ko.
1: Pala decision ka, bay?
3: Wala decision
0: pa. Ito laruin ko. Because why
2: not? Tapos go.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala ka pa isa.
6: Yung mga chinecheck ko kasi kanina, kumbaga, sa standard ng ano, ng ano ng journalism talaga, hindi papasa.
3: Alam mo, yan din yung sakit ko nung nag-grade ako eh. Ang daming mga grammatical error ng mga script. There was a, hindi ko na nami-mentionin kung saang school ha. Naging dating mayor daw si Noynoy Aquino. Ganong katindi yung fact-checking
6: dating mayor!
2: Na kinainan. Dating mayor!
1: Anak! As in?
2: Anak!
0: Son! Dating senator.
1: Dude, that's gonna disappear.
2: Na
3: stretch away naman kasi.
2: I have a question.
0: Mali-mali ko yung Pao. Mali-mali.
2: Pao, is the school named KOJC? And is the campus journalist outlet?
1: Hindi, wag ka ganyan. Wag ka ganyan, J4. Wag ka ganyan, J4.
2: Is the outlet called SM9?
1: J4, wag ka ganyan, J4. Promise, wag ka ganyan. Delikado. Delikado ka, J4. Wag ganyan.
2: Kuya Pao, mayroon po akong tanong.
3: Ano na naman yan?
2: Ano mangyayari pag na-deplete man ng social credit?
3: Eh di, wala na. You don't have the right to exist. Joke.
2: Aray na. Ko.
1: Wag na, hindi, ang gagawin natin, J4, tanggalin ko yung J4's facility.
2: No!
1: Aray ko.
3: Ganito lang yan. Ititigil mo yung mayayari ka. Ganun lang.
1: Okay na ba tong design na to?
2: Aray ko.
1: Nagay ako ng bintana pero I was thinking kung dito lang yung bintana, color orange yung bintana.
2: Actually, since hindi available si Kuya Pao bukas, I'm just gonna show him the graphics na lang.
1: Mm-hmm. Oh, makita mo. Pakita mo yung graphics, Kuya, J4.
2: Pero di, nasa iyo ba yung ano? Nasa iyo ba yung ano, pina-download ko sa iyo?
1: Ang lala ng graphics ni Kuya, ni J4,
2: Apple event. Trust me, pang Apple event. Very appropriate graphics. Terebi.
3: The Rebs.
2: Yo, Dana, bro, then I send this guy, ano? Nga, wait lang, file, new window.
1: Terebi!
3: Analaber!
2: Wala pa na-download eh!
7: Uy, si Ana Ramsey nandito! Uy, Terebi, si Ana Ramsey nandito! Uy! Si Mebs nandito! Uy, si Mebs! Mebs! Nandito si
3: Mebs!
7: Mebs! So?
1: Where? Magsasabi yan si Terbi ng where?
2: Ito, Terbi, send ko sa iyo sa Discord, Terbi. Oh, pati na yung small TOC. Oh.
6: Yung mga judges kong kasama, Kuya Pao. Mm. Mga kasama namin from Pace Setter. Isa sa mga...
2: Yo, check your DMs, Terbi.
3: Bulso yan, di ba? Bulso yan.
2: Ayun.
6: Kasama kami, actually.
3: Kasi meron ako mga kaibigan meron ako mga kaibigan na dating na kasama ko na
2: JT sa... Kahit direct from Google Drive na lang, ipakita mo. Ano yan? Mo.
3: Puro galing paysetter. Lahat sila, yung headboard ng paysetter, nag-OJT sa GMA back in the day.
2: Kahit direct from Google Drive na lang, ipakita mo. Kahit sa Google Drive mo na lang, ipakita. Huwag mo muna i-download. Siyempre, i-download mo para ano, prepared na kaso... Pwede mo naman ipakita ngayon.
1: Okay na to. Meron na tong design. Ayan, ito yung design.
3: Oh, I love it.
1: Oh, ito yung design. Ganito yung ganyan siya. Ako nang bahala itago-tago. Pero ganito yung design mo na so far. Para kasi, ano lang to, parang ano to. Tapos i-explore.
2: Ah, sige. Pero B, pakita mo na lang from Google Drive. I-share screen mo yung Google Drive mo. Mayroon. Tapos i-play mo.
3: Stretchable naman kasi yung...
6: No comment.
1: Tapos, mag-hire ako ng tao. Ang i-hire ko na tao na magluluto si J4. Si J4
3: magluluto. Sino
2: yun? Aray ko!
1: Ano yun?
2: Oh my.
3: Oh na.
1: Delikado kayo ha?
0: Stretchable naman po yung pusit.
3: Pusit.
1: Pusit kasi yun.
4: Natuwang aking misis.
3: Pusit, mga inis.
2: Pusit? Terebi, di ko kita, Terebi.
1: Talagang...
2: Yo, tumang.
3: Okay, watching.
8: Totoo ba yung sinasabol? Just put the...
3: Oh my God, bro.
8: Aray ko. Saya, mamumumo ako dahil natin...
1: Is it the animation
8: yan? Alam mo, sa ating special coverage ng Apple Events 2026.
3: Animation.
8: Dito sa GeForce Facility, kasama ang Sonic Versa ng SF Radio Cebu, EZX, Smile Radio, Smile Channel, and Smile Online.
3: Bakit may naririnig ako ano? Halalan tut, halalan team.
8: Sa ating special coverage.
7: J4 calm down, it's not an election.
8: Sir J4's facility.
7: Calm down, it's not an election. Why are those blazing apples so hot? Bruh.
2: O di ba?
1: Terebi, i-prepare mo na yung live stream ng MT sa YouTube channel ko. I-prepare mo na.
3: Dam dam doobie doobie dam. May tulugan kasama si Master Gino. Susunod na.
0: At yan po ang kabuuan ng Good Evening Smileys. Susunod na po ang May Tulugan kasama po ang nag-iisang walang iba kundi si Master Gio. Tangalan po ng Smile Studios at
3: hatid po namin ang kalokohan para sa Sanlibutan.
0: Para sa Sambayanan.
2: Oh na!
0: Hatid natin ang kalokohan para sa Sambayanan.
2: Aray ko!
0: Maraming
2: ko! Una-unahan sa Pilipinas ay mali!
1: Mga kaibigan! Mali! Seamless transition na!
0: Mali!
1: Seamless na yung unang outro-outro. Diretsa na tayo sa OBB.
0: Mali, tere, mali.
2: Terra Nova, so far away.
3: Aray ko.

0: Terebi, may meron akong sinend na theme song. Baka gusto mo i-play, Terebi, no? Terebi, baka gusto mo i-play. Eh, no? May sinend akong link dyan. Gusto ko yan. Play mo nga, Terebi. Sige na, Terebi. Gawin mo na, Terebi. I-download mo na yan. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Welcome po sa isang edition po ng May Dulugan. September 11 na po!
1: Terra Nova.
2: Aray ko! Dahil dyan, pasabog ang episode na ito.
0: Tama, pasabog talaga yung episode. Paano pasabog? Sasabugin namin ang buong...
2: Aray ko!
3: Pasabog na pasabog ang ating 9-11 dito sa Mount Tulugan!
0: Correct. Ngayon araw po, gagawa na po ako ng restaurant para in honor of our chairman Tao. Tama po yun? In honor of chairman Tao. Terby, nanunood lang si Terby ng construction eh.
2: Aray!

0: Oy, nadededed air tayo, Diyos ko na.
1: Kaya, wait lang. Hindi kasi kayo nagsasalita. Ano ba yan? Hindi kasi kayo mag-compliment sa akin. Okay. Pero seryoso, ginagawa
0: ko ito. Ito na lang compliment ko sa iyo. Pangit ka.
1: Slash report, stop.
0: No! Ayun.
2: Aray ko. Ginagawa ko ito.
1: EFC. So basically, itong PFC, ay yung PFC na yan, ito yung magiging restaurant, kauna-unang restaurant natin sa Iraqi. And first business natin actually. So, talaga mag-order talaga yung tao dito. Eh syempre, kailangan natin na prepared po ang ating building. So, we need to prepare ng lutuan, yung kitchen, yung ano, tapos...
3: Pangulo, may tanong lang ako. Hindi ba niyan kakalabanin yung Adam Orellar Lechon Manok?
1: Ah, hindi, hindi. Wala kasing Adam Orellar Lechon Manok sa Meraki.
3: Ah, ganun ba?
2: Aray ko!
1: Ang kakalabanin namin, Kuya Pao, is Jabili, Macdo, sa Meraki, meron mga potato corner dito, Kuya Pao.
3: Oy, aray ko!
1: Hindi,
3: Oy, Meraki, nanonood ba kayo? Gusto nyo ba mabawasan yung social credit nyo? Lagyan nyo ng potato corner yan.
1: Hindi, meron ko. Meron nga potato corner. Ayan, potato corner yata ko yung pao.
3: Ah, okay, okay. Good, good. Dagdag social credit.
1: Let's go.
4: Kuya Pao.
1: Paulo's Fried Chicken yung kauna-unaan talaga sa Pilipinas. Sa Meraki.
0: Ah, una-una. Sa Meraki.
3: Subsidiary ng Jor-A yan eh.
1: Subsidiary. Eh, tama. Dito.
3: Subsidiary ng Jor-A yan.
1: Okay. Hahatiin ko na dito yung cashier area tapos sa likod niyan is yung kitchen. Tapos dito naman yung CR. Syempre hindi talaga mawawala yung CR.
0: Kitchen,
3: release me na.
2: Aray ko.
1: So basically hahatiin ko siya dito. Dito ko ihahati. Ayan. This is where I split everything. Kasi dito, yan yung CR area. Dito yung men's restroom. Ito yung men's restroom. Oh, wait.
0: Teka, saan ba yan? Malapit ba yan sa atin?
4: Paulo Fried Chicken.
1: Malapit sa may lake.
0: Ah, okay. Grabe, malapit sa lake.
1: Oh, para
0: natin. Habang nalilito, no? Magugutom talaga. Ay, pabili po ako ng isang fried chicken.
5: Is it worth it losing?
1: Totoo naman, ganun talaga yan, Jeffy. Nah, wait lang. Ubusan ako ng white concrete. Ganun talaga yan, naubusan ako ng white concrete eh, no? Ayan. Ito na yung restroom area. Very good, diba? Meron tayong pampa restroom. Meron tayong restroom, syempre. At hindi lang siya basta restroom. Siguro kung ako dito, pwede ko siyang lagyan ng panghugas. Siguro, yung pang... Yung... Yun yan, yung... hygiene area, dito yung CR. So, sa side yung CR. Okay, nice. Okay, alam ko na yung paraan ko. Okay.
4: Ano, ito Gio, proposed slogan for Paulo Fried Chicken.
1: Paulo's Fried Chicken? Ano yun?
4: Yes, Paulo's Fried Chicken. Manok na totoo. Walang iniiwan, walang magugutuman. Kaot, naunahan sa Meraki.
3: Ano yun?
1: Naparabang RH yung slogan eh, no?
3: Ayan eh, makabagong prituhan.
1: Makabagong prituhan sa Meraki.
3: Tapos ano, sige, laruin na natin. Kung ang DCRH may action radio, sa Paulo's Fried Chicken, action pecho. Kasi spicy.
0: Yeah! Ang sarap!
3: Tapos ano, sa lahat po ng mga order dyan, meron po libreng MSA Delight. Yung MSA Delight po, napakaganda po. Collab po kasi yan ng MSA Products Philippines saka ng Jiska ni Subliminal Submarine.
4: Ano, mayroon daw show pa.
3: Because bathroom is indispensable.
0: Correct!
3: Because bathroom.
0: Ang ganda
4: na. Because bathroom.
1: Mayong adlaw, Meraki. Mayong adlaw sa inyong tanan. Ito na. Balik na ako. Kabalik ko ng CR. Okay.
0: Unsay maayos sa adlaw.
1: Ay, wow.
3: Because bathroom is indispensable. I am all around I am an all-around chairman of Smile Network.
0: Of course, I drink the light.
1: Visit kagab.
3: Kung mga sa mga nagtataka po bakit po natatawa yung mga taga-Smile pagka binemention ko po yung Delight, huwag nyo na pong alamin yung kwento kasi hindi po siya for public consumption.
1: Hindi po siya ang tawag dyan, hindi po related sa story.
0: Hindi po
1: related. Huwag nang alamin ano nangyari, anong meron sa Delight.
3: Huwag nang alamin.
2: Aray ko.
1: Basta may nangyari. Yun lang.
4: Oy, check nyo VC chat. Basta wag mo lang ipapakita o wag mo lang isasabihin sa...
1: Okay, dito pala yung employees room. So, dito yung mag-ano ng employees. So, dito sila papasok.
4: Gio, check nyo VC chat.
3: Baka mamaya... Lumabas
4: ano, dyan. Wag mo lang ipakita sa...
3: Lumabas yan sa milyonario.com ng TBH.
2: Aray ko.
1: Milyonario.
3: Masabi ko lang... The only time I will approve of millionario.com is if they speak about BGC.
1: BGC, let's go!
4: BGC!
1: Yung pinaka-bias na network, BGC yan. Matik yan eh.
3: Bias media, bias.
1: Oh, bias.
2: Aray
1: bias.
2: Ko.
1: Mukhang waxes. Ako lang ba? Or namumukha kong waxes itong restaurant na to yung design.
3: Medyo.
0: Eh, waxes naman talaga yun yan eh.
2: Aray ko.
1: Gab, yeah, bale, tulungan mo lang siguro paano yung interior. Paano natin i-design yung interior? Kasi ako alam ko, dito yung... Dito yung cashier area. Yeah, dito
0: alam, sila alam, ano magandang interior dito mag- eh. Nakawin natin. Dili. Alam mo yung interior na maganda? Nakawin natin yung rustic room.
4: Yes.
3: LARP?
1: LARP? Lagay tayo ng pig. Dapat, meron tayong picture. Picture ni Kuya Pao dito. Picture din ni Kuya Pao dito. Picture din ni Kuya Pao dito.
0: Oo, lahat.
2: Why are you saying
3: that? Saan mga social credit?
0: Lahat talaga portrait ni Kuya Pao.
3: Okay, na-adjourn ako. Social credit.
4: Saan kayo?
0: Anap na tayo. Minecraft restaurant interior. Ito na naman tayo.
2: Aray ko.
1: Kasi ang gagawin ko, dito yung CR. Dito yung CR.
4: CR, release me now.
6: Turn off.
0: May nag-timeout ako, grabe.
6: Sky ko lang kayo sa MSC.
4: Abemos bathroom. Let's go to the Habimus bathroom.
6: Naglalay pa lang
0: ngayon. Quartz, no? Yung sahig natin, pre, gawin natin quartz.
4: Ayun! Hey,
0: magawa nga eh. Para may ano
1: bro. Tayo. Okay, J4, you need to mine out a large area. Siguro mga 1, 2, 3, 4,
0: 5. Pero may ginagawa na ako, sleeper eh.
1: Do it, or I will kick you out of Smile Waka.
2: Aray ko.
3: No. If he doesn't do it, J4's facility will be cancelled.
1: Yes.
2: Oh. Aray ko.
6: Tatala na po ang clowns.
4: I cannot cancel J4's facility.
3: I can, because I'm the chairman.
4: Kauna-unahang guardian sa Pilipinas.
6: Ala, aray.
4: Kauna-unahang guardian.
6: Small my nail.
4: Bayan, ipinatitigil na ng Smile Network.
0: Bayan?
3: Gago.
1: Wait lang, gab. Naisip ko, gab. Meron ka pang ano, meron kang bera pang bili ng glass pane na color white. Ito yung bintana natin eh.
0: Sure, sige, bili ako.
1: Check mo. Puti ang color, alangan orange.
0: Ah, orange, sige.
1: Ani, hindi, white, puti. Kasi...
4: To the APS employees watching this stream, hello.
0: Wala naman silang glass pane, puro na hot black talaga ng glass.
1: Okay lang. Bili ka lang ng isang stack tapos convert mo siya into ano.
0: Okay, sure.
1: Dito na pala yung own.
4: So please do not demolish clean.
0: Wala problem.
4: Hindi ko pa nakabutan yun, hindi pa ako nakapasok sa loob. Alright, mind out the big section. Oh, bro, why does it?
1: Okay, tapos ka na, J4? Hindi, mag-mind, i-ano mo din? Grabe ka naman, J4. Ibutang ko.
2: Aray ko.
1: Huwag naman ganun, J4. Nabibitin ka. Tell you, ay, wait lang.
4: What is my payment?
1: Yung payment mo, mag-employ ka dyan, tapos pwede ka may libre kang fried chicken dyan.
2: Aray ko.
1: Siguro din, magbenta din tayo siguro ng ano.
3: Andyan pa ba si CJ? Balikan natin sandali yung usapan doon sa mga presko na
1: nagbibili. Oo, pwede. Sige. Nandito ba?
3: Balikan natin sandali.
1: Kuya, nandito ka ba, kuya?
3: Balikan natin sandali yung usapan.
1: Kuya, ay, nawala si kuya. Hindi ko
3: nakita. Nakakagulat kasi yung mga usapang presko. Like, talaga nakaka-alarma na
1: ako kasi hindi ako na personally, marunong. Ako kasi personally, ako din kasi nag-presscon din ako. Siyempre, DSPC ako 23, 25. Till 20, oh, 26 din. Eh kasi ang ano din, eh ang problema kasi sa mga presscon kasi, iwan ko lang ba, pero may mga instances talaga. Ah, siyempre, hindi talaga mawawala yung makapag-bias ng mga ilang judges. Talagang malaki talaga yung mga ganun-ganun. Actually, pati nga, sa, lalo na sa province. Ito sa amin dito, may mga bias na judges kami dito.
3: Hindi, at saka maganda kasi dyan.
4: Nanalo ba kayo, ang gusto Gio?
3: Oh nga, good question. Nanalo kayo?
1: In fifth placer kami. Ay, hindi. Hindi. Ito yung kwento. Actually, nung last year, nalaman ko from yung batch ko, yung kaano ko, yung kasama ko dun sa RB. Maka third place na sana kami.
3: Pero
1: maliit yung margin, fourth place kami, so nakabot na kami ng five. Oh,
3: bakit daw kayo na ano, was it because of the margin or was it because of the skill? Kasi hindi naman pwedeng sabihin nating skill.
1: Yung ganda naman yung production namin eh, sa katunayan.
3: I know, knowing ano, you ano, geometric ano, ikaw pa Lord yo,
1: ako kasi ako nga nag-provide. Ay, di, alam mo, tinanong ko pa nga si Red para lang sa music. Kaya ganun kami papidabida. Feel ko sa margin lang talaga yun sa scoring. Sa scoring talaga siya.
3: Kaya ako talaga,
4: pwede as mo ba yung sense sa amin?
3: Alam
4: nyo
3: ba, ito, to. Ikukwento ko sa ano to, sa may tulugan. Merong nag-LARP doon ang news team nila, Ulala Baby. Tawa ako ng tawa internally.
4: Ulala Baby.
1: Hindi mo kinaya.
3: Na. Kaya ako, so, dun sa, ano, sa GC, isang GC namin ng mga NR people, kinukwento ko yun eh. Tawa ako ng tawa. Tapos yung extra nila, yung kembot ng baby dolls, yung umembot ng ganito, kumiling ng ganito.
1: As in?
3: Oh, pero walang lyrics. Yung bid. Sabi niya,
1: natatawa ako sa sonya po, natatawa ako literally. As in, parang nalaloy na sa labas.
3: Ganun.
2: Aray ko.
3: Extra pa yung balita to. Extra na showtime.
1: Kuya, parang kaya ko. Tinan mo yung screen ko. Parang naglalaway si Terebi sa labas.
4: Pre!
2: Aray ko.
3: Ano yan, kapatid?
0: Nililimbus yan. Bigyan mo kasi ng pera. Ay, ng pagkain. Nililimbus yan.
1: Bastos ka!
2: Aray ko.
1: Hindi kasi Kuya Pao, diba nag-go kami ng restaurant, nasa labas si Terby na para bang gusto niyang kumain ng restaurant, gusto niya kumain sa loob.
3: Terby. Si Terby ang first customer. Tignan niyo, TOC yan, hindi pwedeng mag-utok ng TOC.
1: Tama. Yung first customer natin, TOC. Siya yung unang bibili ng
3: play. TOC, pag binagod niyo ang TOC, walang smile network.
1: Walang smile network.
2: Aray ko.
1: Naglalakoy na siya eh, naglalakoy na tingnan mo. Hindi, tinan mo Kuya Pao, yung first piece dito sa Meraki, meron silang, ano, ito. Ano kaya ibibenta natin aside from fried chicken? Merong burger.
3: Oh, last time of ano? Chicken burger.
4: Saka beer! Benta tayo ng beer!
1: Sana all, may matcha dito. May matcha.
2: Aray ko.
1: Ayos. Hindi, meron pa nga beer Kuya Pao eh. Meron nga beer dito eh.
3: Ano yan? Katunyings?
1: Katunyings?
2: Aray ko.
1: May taho pa dito eh. May taho. Sana all may taho.
4: Taho?
1: Oh, may taho.
4: May taho.
2: Aray ko.
1: Siguro, ito Kuya Pao. Ito Kuya Pao. Mag-offer tayo ng fries, burger, yung chicken wings, tapos siguro din, ano din, cola.
4: Beer.
1: Cola at saka isang siguro ano
3: since is cola ba yan? alohalo. Oh,
1: since eskola, syempre, hindi talaga pwede.
4: Beer yan. Beer. Yo, dagdag tayo ng beer. Ow! Ay! Oh!
2: Aray ko.
4: Hey, I did the thing. Bro, I think.
1: Looks like maganda yung choice mo, Gab, no?
0: Kaya sabi
1: Mr. Astra, I have no money. Okay,
0: ito nga, Black of Quads kasi resemble nga talaga ng lahat ng restaurant. Talagang tiles talaga.
4: Pero no,
0: baka naman. Nasa na to, nasa harapan pre, counter to. Hello, may I take your order? Welcome to Waxies.
4: Oh, nah. Waxies.
2: Aray ko.
1: Maganda yung choice mo na cards ang gamitin.
4: Ano gusto mo? Yeah. Waxies or ano?
0: Because I am an architect.
1: Maglagay tayo ng painting kasi lagyan natin ng ilaw. Parang kunyari, ay, sa taas may ilaw. Tapos yung ilaw natin, ano kayang ilaw gamitin natin? Siguro glow, ano tayo? Frog light tayo.
4: Chairman Pao.
0: Alam mo, pre, para may... Okay, go.
4: Do you want the regular waxes or do you want waxes without the W?
3: Kahit ano dun. Busy ako eh. I'm fighting a war, man.
0: Eto, Gio. Alam mo ang mas maganda?
4: Hindi waxes na walang W.
0: Pagaluin natin ng konting elegant, lagyan natin ng lantern. Para may elegance yung restaurant natin.
1: Lagay siguro tayo ng glass, yung color puti dito sa taas. Meron ka pang white glass.
0: Oh. Ano
1: ibigay mo sa akin? Dito. Oo, para hindi lang sila basta-basta makasulot pagkapasok diyan eh.
0: Okay.
1: Okay, nice.
2: Hey.
1: Aray diba, maganda tingnan. No? Wala ko yun. Hindi pa natapusin construction. Wala. Maganda yung tingnan eh.
0: Kala ko na lowbat ako. Stylus pala na lowbat. Oh my God.
2: Aray ko.
1: In fairness kasi ginawa ko lang siya kasi alam ko matagal pa to magre-reset yung Meraki. I do not know when pero matagal siya. Hindi ko pwede sabihin kailan kasi hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Pero importante at least may nagawa tayo. At least merong ganito.
3: Ang importante yung mahalaga at ang mahalaga yung importante.
1: Dahil malaki
4: ang right. Buhay ay weather lang.
0: Malaki ang ilong geometrika
2: doon. Aray ko.
3: Yeah.
1: Gab. Alam mo ba ulam ko ngayon, Gab?
0: Ha? Huh?
1: Adobong manok na yun. Congratulations.
0: Adobo na po. Hey!
2: Aray ko.
3: Ano yan? Adobong mamantika.
1: Ano ba ito?
4: Adam Orel.
1: Yung may daw ng laurel. Tinan ko muna sa recipe menu, paano gagawin yung ito? Tinan ko ha. Burger, so bread, steak, and bread. Okay. So, crafting.
0: Yeah, alam nyo, bago ko gawin yung smoker. Ano yung kitchen, hukayin nyo muna ng isang layer para at least malagyan ko na tahig at ano, interior. Hukay muna ka ng isang layer.
1: Kasi dito ako, yung ito, ang lagay ko dito is ano, maglalagay ako dito chest, dito. Dito sila bibili mismo. Tayo naman din magre-resupply diyan eh.
0: Chest, ano ilalagay dito?
1: Oh, chest lang 'yan diyan. So basically, so bali lahat dito chest 'yan. Wait lang. Ito yung paraan.
0: Oh.
1: Diba ganyan siya. Dito yung burger, dito okay. Is isang box na siya, ikaw. Pero ang chess?
0: Yeah, doon. Wait lang, gagawa pa ako nga, B, para may score tayo.
1: Okay. Sige. Kasi...
0: Ay, wala pala ako sa crafting table.
4: insert omsim gif, insert omsim.
1: Omsim.
0: Dami-dami.
4: Insert omsim gif.
1: Wag mo siya, wag mo siya i-double chest, wag mo siya i-double chest, dapat separate siya.
0: Ay, okay.
1: Wait. Ay,
4: gusto mo ba ipakita?
1: Sabi ganito, ganito, ayan, separate yan. Ako na mag-claim dito. Oh, uy. Yan, okay.
0: Uy, matalano!
1: Yun niya, separate. Yun niya. I-separate siya. Kada chest is one chest per ano. Ship, ship.
0: Wala lang.
1: Oh.
4: Dota ah! O ako.
1: Oh, pwede siya ganun. Pwede siya ganun, love. Oh, pwede yung ganun.
0: Bay! Akong screen! Naka-double chest siya!
1: Hindi, uy.
0: Nawa akong screen.
1: Hindi. Trust. Hindi siya nag-double chest sa akin.
0: What the hell?
1: Okay, visual glitch. Hindi, ako lang kaya.
0: Pati ikaw na butang.
4: Hebemos bathroom.
1: Anak!
0: So wait lang, magbuhat ako ng chest. Wait lang.
1: Sige, pagbuhat og chest.
4: I'm gonna take off my armor.
1: Alam ko may tutorial tong si Kuya Pio nyo eh. Kuya Pio, which is yung owner ng server. So, shoutout sa kanya.
0: Sound say tutorial.
1: Bakit ako? Oh my god!
0: Oh!
1: Never.
0: Wala, no? Oh!
1: Hindi, wala. Natawa ko. Sorry.
0: Kamusta na, ah?
4: Tawag ilong, ay...
0: Okay.
4: Bad word.
0: Hoy! Mga hapag
1: okay,
0: lupa.
1: So dapat, okay, so dapat.
0: Mabukay na kayo isang layer.
1: Okay, ganyan ang design. So dito, magbibenta tayo ng harap-harapan dito. Tapos, dito sa likod, yan yung kitchen. Dito tayo gagawa ng mga ano. Subali, may mag-supply. So, ibig sabihin yan, dapat may farm tayo daan. So, yung utilize natin yung farm dito sa loob. Okay. Gab, yung floorings, i-ano muna. Pati yung ilaw sa taas.
0: Tamad na ako mag-hookan. Kaya nga mag-hookan.
1: 37 plus 91 equals, that is... 128. Aray ko! Kaya! Dito ilalagay ko sa sign dito sa labas.
0: Uy! Gago! Ano yan? Ba't mo yan binuo? Ha?
1: Paulo's fried chicken.
0: Ako!
2: Aray ko!
0: Likod mo! Ba't mo yan binuo?
3: Sanay na ako.
0: Hindi ako yun.
1: Hindi kaya Pao. Eto. Kaya lang namin tinawagan Paulo's Fried Chicken to in honor of you. Syempre hindi talaga pwede
3: oh,
1: na.
3: Naman.
1: This is in honor of your efforts. Ikaw na yung chairman, syempre maraming kang dadaguhin.
0: Gio. Di ba may milkshake ba dito na binebenta?
3: Para sa iyo. Oh, sige, lagyan natin. Ano yan?
0: Hindi, alam mo, alam mo anong
3: hindi. Hindi, may title yan, GG, Gatas ni Gabo.
1: Kakaiba ka, Ansaldo. Kakaiba ka.
2: Aray ko.
3: Ayos lang, sanay na ako dyan.
0: Bawas social credit!
3: hindi ko mabawasan yung social credit niya. Yung home credit na lang.
0: No! I'm gonna be broke!
1: Ba't may pork chop dito? Hindi ko na kailangan, hindi mo natin.
2: Aray ko.
3: Waiter, pabili naman ako din. At saka ng dalawang kanin.
2: Aray ko.
0: Nasaan ang sabaw?
3: Very good question. Nasaan ang... Meron ba kayong chapsu? Wala po. Meron ba kayong adobo? Meron ba kayong ulalo? Ubus na po.
0: Wala po.
1: Wala na bang
2: aray ko.
1: Wala na bang
0: ma-order?
1: Oh, wait. Gatay bed dito.
2: Aray ko!
0: Papayon!
2: Aray ko.
0: Waiter, pabili nga po ng isang fried chicken. Subukan po kami ng fried chicken.
3: Hey, okay, tuwang aking misis.
1: Kuya, pagbigyan ka ng context.
0: Ano pang meron sa inyo?
7: Ang pagmamahal ko lang sa inyo ang meron sa akin. Ay!
2: Easy,
1: aray ko. Easy. Kuya, bigyan kita ng context. Saan galing yung natuwa ang aking misis na yan?
3: Saan ba yan?
1: Si MSA nag-voice.
3: Mm.
1: Gumawa siya ng parody ng Sid Panyawan Herbal Capsule ad.
3: Sabi ko ne. Sabi ko ne.
2: Aray ko.
3: Sabi ko ne. Kaya pala familiar eh. Herbal capsule pala. Sabi ko ni. Alam ko na may meron sa
1: Kinesis.
3: Meron sa ano, merong reference yan eh.
0: Ginagagawa mo ako, J4 ha? Inatake mo talaga ako ng walang ano ha? Hoy! Wala akong ginagawa! Ikaw ay isang kaya ng pwede ito. Isang kayong
2: boy
1: shit. J4 akin. J4 akin na yan.
0: You are a boy shit. How dare you?
4: You want the cheese fries or the barbecue?
1: Yung barbecue fries, yung fries.
4: Oh, ito na lang. Oh.
1: Huwag lahat. Isa lang yung kunin ko. Grabe ka naman.
4: Oh.
1: Oh my God, Meraki is lagging.
4: Oh.
3: Uy, ang ganda ng picture ni CJ. Oh, pinapayungan ng mga Instanas. Tere B, paki-flash nga yung picture na yan sa screen.
1: Pakita po natin ang picture.
3: Paki-flash ka.
1: Uy, angas
3: na nga. Damn!
1: May support.
3: Sana all.
1: Kaya nga eh, sana all eh. May support ng ganun eh.
8: Pagdating ko ng school,
1: Uy, perfect opportunity. Nandito naman yung si Kuya CJ. Ituloy niyo yung topic niyo.
4: Wait, Gio, wanna know how many stacks of cheese fries I have right now?
1: Ilan?
4: 1, 2, 3, 4. All 64 stacks of, ano?
1: Lala ka talaga eh, no? J4, no? Meron ka atang tama sa utak, J4. Okay.
4: Yes.
0: Eh, nakatakas kasi ng mental hospital, kaya ganyan.
3: Easy, huwag yung gawin
1: easy,
3: biro yan.
1: Easy, easy. Huwag ganun.
3: Huwag ganun, tol. Huwag ganun.
0: Aray! Natakas
2: ko
0: pala.
2: Aray ko.
1: Chesh shop. Create. Buy price. Magkano kaya ang pambili natin? Okay. J4, can you check the competitor shop?
2: Aray ko.
1: Can you check how much they sell the potato the cheese fries?
0: Paano?
4: Ay, meron pa lang Jollibee dito. Mag-check? Under construction.
0: Teka, paano ba ako
4: mag-check? Lang gawin natin.
0: Paano ba ako mag-check ng mga pagkain?
1: Okay, 150 tapos yung... Hindi, pwede 150. Bawal yan, hindi. 50, hindi. 60. Yung sell price natin, wala. Zero.
4: Gio, ito na lang gawin natin. Ito na lang gawin natin. As your LARP advisor, every time someone goes to...
1: Guys, tingnan nyo. May cheese price na dito. Tingnan nyo.
0: Oh. Teka, wait lang.
4: Gio,
1: Na-loss of signal si Kuya Pao. Naku po, delikado po na LOS si Kuya Pao. Pam, bihirang yan.
4: Gio. Hear me out. Gio, Gabo. Listen. As your number one LARPer, ito na lang gawin nating business model. If someone goes into PFC consistently every day without going into any other restaurant, we will pay for their grocery.
1: Grabe.
4: Yes, it works.
1: May bumili ka?
4: Gio, if they stay loyal to our restaurant, we will pay for their grocery.
1: Bet.
4: And we will give them merch.
1: Bet. Okay, so looks like pwede ka magbita 60 pot fries. Hindi, tingnan ko yung ano PW pot core kasi dapat competitive tayo ng pricing sa kanila. Magkano yun sa kanila?
4: 150. Legends lang.
1: Ay, grabe, 150. Yung price nila, 100. Tapos si okay. So, 150. Masyadong mura tayo. Okay, okay. Okay. Okay, I see.
4: Legends. So, 150. Legends lang.
1: So, siyempre, one, ano tayo, one, change tayo na ano.
4: Gabi, gabo.
7: Teka, Gio, paano ba ako mag-check ng ano? Yung, mga pagkain na ganyan.
1: Okay. Kung
7: saan ako mag-check. Diyos ko, Lord.
1: So, 150 yung cheese price. Hindi, pwede mo i-check recipe menu. Tapos, punta ka dun sa custom food recipes. Nandun yung recipes ng ano.
7: / recipe menu.
1: Hindi,
8: dito. Oy, for sale ang ownership ng Meraki nasa auction house.
7: What?
1: 500 million!
7: Oh my god!
1: Bro, pwede natin bilihin yung Meraki, bro! 500 million lang, guys!
7: 500 million? Ay, pre, may onigiri pala sila dito, holy!
1: May onigiri sila dyan, pero nga ano dyan, beer eh!
7: Wow!
1: G4, may cola pa!
7: May chicken wing! Grabe! May tatlong flavors pala ng fries! Barbecue, cheese, sour and cream, holy!
1: Kaya nga eh.
7: Ang galing. Eh talagang may potato corner na tayo.
1: Okay, nagbibenda tayo ng ano, multi-ano tayo ng restaurant. So syempre, ang gagawin natin, number one, magbenta tayo ng cheese fries. Cheese fries lang, wala tayong iba. Ay, hindi, dapat regular fries to. Wait lang, paano ko to i-end? Cheese shop.
7: Koalisin to to. Tanawin lang suga ba? Okay ba?
4: Mukha na tong wax.
1: Ayan. Wax. J4, asan ka na J4?
4: Hi.
1: Sige nito.
7: Oh, okay na suga ba? Shroom light akong gamit ba?
1: Eh?
4: Dami kong cheese fries! Ang galing.
7: Ang galing ako ang mga tortures daw. Kasi okay siya. Ay, okay po tayo! Okay po na ambience! Kanina lahat ang gamiton. Shroom light na lang.
1: Na para bang lumang restaurant, no? Kaya sige lang.
7: Uy, at least okay po kayo. Authentic ba?

0: lalagyan ng ganito, wait lang. Mag, ano muna ako, lalagay ba ako ng butas?
1: Oh, sige, butas. Oh, consider ko na lang yung barbecue fries kapag ayaw mo masya. Oh. Ah, spicy! Oh! It's so spicy, bro. Oh my God. I'm gonna keep eating.
0: Ayan! What is mo? Okay kayo!
1: Wait lang. Therapy! Therapy! Watch me ubos a full barbecue fries. 19 na lang yung barbecue fries ko. 18? 17?
2: Therapy! Kumain
0: ka na! Oh my God!
2: Therapy, kumain ka na. Kumain ka na, Therapy.
1: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4,
0: wala na guys! 3, Supra na to ano, to death bed.
1: 1, 0! Ay! Naubos ko na yung
2: buhay. Ito, gab. Kailangan natin, meron tayong parang ano.
0: So basically, smoker.
2: Oh, dito yung, okay, so dito yung, ito, ihahatiin natin to. Maglagay na yung design. So meron tayong
1: pag-aaral. Yan, ganyan. Ah, addict na ako. Nasaan yung barbecue fries? Naubosan na ako.
0: Lagyan mo ng ano, pre? Ah, lababo.
1: Naubosan na ako yung barbecue fries.
2: Saan yung barbecue fries? Saan yung distract ka?
0: Saan yung panglabako dito?
2: Alis ka nga dyan, J-Phone, nakaka-distract ka.
0: Okay,
2: so dito yung smoker, dito yung magluluto, oh, dito tayo magluluto ng, ang alam ko, wait lang, recipe, menu. Dito natin iluluto yung chicken wings, mm-hmm, at yung fries, chicken wings and fries.
0: Okay.
2: Pati rin yung, ano, wait lang, ano yung mga benta natin?
0: Ay, hindi na to isang ano, smoky area kung saan ano, lulutoy lahat. May hiwalay section ba?
2: Oh, may hiwalay section. Oh, hiwalay natin 'yan. Bali, isa-separate natin 'to. Dito natin iluluto yung manok.
0: Oh, manok.
2: Dito yung manok. So, lagay tayo ng bala puro manok. Dito naman, dito yung burger.
0: Burger, okay. Okay.
1: Oh, na lang magiging cameraman. Wait lang nga.
0: Okay.
2: Dito yung burger.
3: Welcome back.
2: Diabetes, meron ata itong...
0: Hindi, diabetes. May high cholesterol na si J4.
2: Ayun niya, yun lang. Good luck ka lang sa buhay mo, J4.
1: Therapy, dito sa screen ko, meron ako full bright. I can be cameraman. So I have nothing.
2: Is ka nga dito, J4. Is ka nga dito.
1: Oh!
3: Doon nga ako manonood sa ano, sa LARP ni, ano, doon sa LARP ni Red Techie. Oh! Yung multi-view ng mga chairman.
2: Kaya nga, multi-view ng mga chairman, yung kay Red Techie, no?
3: Multi-view ng mga chairman.
2: Oo, mga multi-view ng mga chairman dito, no? Tingnan mo. Lahat,
3: oh
2: no?
3: Oh my God. Oh my God. Si Spider-Man of all people, nandiyan.
2: Spider-Man? Sa preschool.
3: Yo.
2: Okay, so ito, gab. Smoky na dito. Dito yung tagaluto. Dito natin luto yung manok. Okay. Manok dito. Dito oh naman last kung burger.
0: Paano na yung fries?
2: Burger. Yung fries naman, since ang fries naman, wait lang, tingnan ko nga yung ano, recipe menu ulit para sa fries. Yung fries kasi is smoked din, so dapat isang smoker dito. Or di kaya i-move na, isang smoke. Hindi, tama. Isang smoker dito.
0: Okay. Okay,
2: alternatively, pwede naman din natin isabay din sa chicken. Pero kaya kung hinawala yung ano eh. Ay, dito yung ito yung
1: fries. Oh,
2: dito
1: yung taskbar.
2: Dito yung fries, dito yung fries, dito yung fries, dito yung manok.
0: Manok. Na yung burger, lilipat.
2: Yung burger naman crafting table lang naman 'yun eh. Kailangan

0: ng tinapay at saka ng pork chop.
1: Nabigkita yung task.
2: Kailangan natin ng
0: lababo dito, lababo dito, J. Ito, Gab, dito yung lababo, dito yung lababo.
2: Oh, pero wait lang. Nagkailangan natin ng area kung saan doon yung magiging station natin for the burger.
0: Dito, sa tabi. Tabi ng mga fries.
2: Alright, okay, good, good.
0: Yes, you. Yeah. Okay, so tuloy-tuloy. Ba't wala tayong theme song, no? Na-realize ko lang, wala tayong theme song.
2: Kanina ko pa ka nakapagawa.
1: Yeah,
2: wala
1: tayong
2: theme song. Wala tayong theme song, eh.
0: Ano ba yan? Para tayo nag-ano dito. Para tayo nag-
3: Sabayang pagbigkas.
1: Opo, say hi to the camera. Say hi to the camera. Oh, ako nang bibig. Ako nang camera.
2: Ah? Ah, say hi? Oh, goodbye!
1: Yes. Ano ba yan? Direk, pihin mo lang ang camera. Paano mo sinusuko si God,
3: eh? Gio.
0: Oh.
3: Iba pa rin yung hit nung dati mong BGM. As much as gusto ko tong bago, iba pa rin yung OG, eh.
0: Oo.
3: There's pero something. Teren, pakibalik
1: na. Uy! Uy!
2: Hinalik na kita, oh.
1: Live by a satellite.
0: Alis kayo, mga bading! Alis kayo, mga bading!
1: Wala ba lang na damay dyan?
2: Aray!
1: Hoy! Wala na damay dyan?
0: Alis nga kayo, mga bading. Kainis kayo. Kainis kayo, eh.
1: Kaya nga ka po, bading. Duel nga gabo.
0: What if, Gab, magbenta din tayo ng malunggay pandesal?
2: Meron ba?
0: Meron. Meron yan, Gab. Hawak ko na yun, Gab.
4: How about toasted show? Pow.
1: Gabo, can we duel? Can we duel?
0: Ayun o.
2: Oh my God! Malunggay pandesal. Lamina o pastasan.
1: Gabo, can we duel?
2: Alit na mo.
1: Can we duel?
2: Ayaw ko!
0: Oy!
3: Ano yun?
1: Oh, but that's the wrong one. That sounds sus, bro.
0: Lagay na tayo. Lagay na ko ng pandesal. Ayan, may malunggay pandesal dito. 60.
2: Ano, gusto mo ng ano? Maglalap na naman tayo?
1: Wait lang. Invite kita.
3: Malunggay pandesal. Kailang halo na chemical.
2: I am an architect.
3: Lami kayo, busog kayo, yo. Busog kayo, tapos spelling niyo.
1: Gonna be short.
0: Kita nyo.
2: Oh, bay. Nakabuta. Lami, jud ni bay.
3: Lami.
1: Only one round.
3: Gabo, masabi ko lang sa mga, ano natin, sa mga binibenta po naming manok dyan. Ano yan? Kadako, kalami.
2: Correct.
0: Hindi, palitan ko.
2: Mas lami.
1: Lami ang inyong.
3: Lami.
2: Oy,
3: okay. No. Erase.
0: Ups! Ups!
2: Ipala yun!
1: No.
3: Oy, J4, LARP responsibly, hindi yung mga ganyang katarantaduhan, ha?
1: Media Quest, pag nanonood kayo, lami ang iyo!
2: Oy! Huwag ganon!
3: Easy. Paano mo nadali nung Abrams na yun? Nagtatago na naman.
2: Gio.
3: Oh my God. Oh,
2: ang feeling ba? Bailuan pa ba nato?
0: Oo.
2: What's I prefer name mo?
1: Let it be. Can we do while I'm bored?
0: Siguro consistent kaya ta. Kung saan man. Mas prefer name mo?
2: What if calcite itong gamitin? Murag mo replica as yun na ba?
0: Sige, pwede sad. Calcite.
2: Try na ako.
0: Try lang.
1: Accept request.
0: Ito 'di ba kuya Pao, solid ng binta, solid to kuya Pao, eh.
3: Meron nang dahil diyan lahat ng mga empleyado sa server ng Meraki plus 1,000 social credit.
0: Nagdu-duel sila. Ayun, naglalaban na si Terby at si J4. Holy shit.
3: Terby versus J4. Oh my God. Dati ano yan, Terby versus Chito. Ano na ngayon? Terby versus J4. Destined
0: oh my
3: for
0: God!
1: It's not 1.8 anymore, bro.
2: Naglalabanan na. Oh my.
0: Plata. GG's. GG's.
4: Hindi. What the fuck?
0: TP Gabriel.
3: How the heck was that a non-pen?
0: Okay ba to? Okay ba yung design?
5: Paano nangyari?
2: Tanawa daw. Imagine daw.
0: I think okay siya. Medyo realistic siya eh. Kasi ang idea nito
1: imagine
0: parang
1: dragon.
0: Ano siya.
2: Mga typical good na ano na sili na ginagamit sa mga office o mga ano.
1: Mm. Oh, imagine dragon din. Ay mali.
2: Ah, oy.
3: Ha?
2: Imagine dragon daw.
3: Imagine dragon. Random question. Oh. Kailangan gusto niyo ba ibalik ko yung mga Forza Knights?
0: Pwede rin.
3: Pero hindi, yes. not tonight. Siguro sa isang episode ng ano.
0: Oo.
3: Sa isang episode ng Good Evening Smiley, si babalik ko yan.
1: Uy, ayaw nga no. Alam ko dati, ano. Alam ko dati, kinakalkal ko yung virtual camera habang nag-aano si Kuya Pauk.
3: Hindi, gawin mo ulit yun, J-Por. Gawin mo ulit yun. Lagyan mo ulit ng mga, ano.
1: Oh, sponsor. Yung ano, sponsor, tapos may mga ano pa, may daming network na sa simulcast.
3: Oh Lord, I'm back in the Chinese Sweat Lord server.
1: Kuya Anjo, are you watching Kuya Anjo? I'm sorry for what I'm about to do when Kuya Paul streams it, ano, Forza Knights. I'm sorry for what I'm about to do.
0: Magsilabasa na yung legal team ng ABS.
2: Aray! Ba't kaya tama mo ako?
0: Ha?
2: Huh? Ano yung nakikita ko sa TOC?
0: Bakit?
3: Ano yan?
2: Oy!
0: Ano yan?
2: Oy, ano yan?
0: Si MC ito ha! Si MC ito!
3: I'm sorry.
2: Hindi ko pala napansin.
3: Nakano pala yun. Oh my
0: God. Kakaiba ka naming sa under mapa eh.
3: Hindi ko napansin.
1: Gio. Idol ko talaga yung mga taga-AKS. Mami-meet ko na sa korte.
0: Yeah, so nagbebenta tayo ng malunggay pandesal sa isang restaurant, sa isang fast food restaurant eh, no? Solid.
3: Ano yan? Breakfast meal all day.
0: Oh, yan yung
2: mga tao. Oh, breakfast meal. Yan ang magiging ang solid.
1: Kuya Pao, Gio, pag nag-Forza Nights,
0: ito pwede ko din siya yan, no? Rename. Ito yung, lagay ko dito, breakfast meal.
1: Gio, Kuya Pao.
3: Push meter out B1.
1: Ito na lang yung masasabi ko. Pag nag-Forza Knights si Kuya Pao, ito na lang masasabi ko. Idol ko talaga yung ABS. Mamimit ko na sa korte, oh.
3: Let's go. Oy, Kenny, clip that.
0: Sa ulo ka, Jay.
2: Naubusan ako ng calcite, Oli.
0: Hey, bili ka lang ng calcite. Welcome to the new restaurant, Blue Wave.
2: Ano ba ang pangalan ng restaurant natin?
0: Paolo's Fried Chicken.
3: PFC.
2: Ito yung jingle natin.
3: PFC.
2: Mula by Rami.
3: Ano yun?
6: Ang random.
3: Hindi ko alam yun ha. Pasalamat kayo, hindi pa ako bisdak pa.
6: Oh my God, ba't ito?
7: Ang random.
2: Ito yung translation.
3: Stretchable na. Naman kasi yung fried chicken.
2: Oh my God.
3: Yung fried, at least yung fried chicken, hindi yung pusit, di ba?
2: Baka pagpag.
3: Stretchable.
2: Anong stretchable?
0: Pusit
3: kasi,
0: masi yung pusit. Ate ba, ang ganda ng interior sa labas. Oh, sheesh, napakaangas.
3: Abangan nyo yung bagong soundboard na niluluto ng NR. Abangan nyo yung ano. Pag nag-ano kasi si Sam, minsan nag-uusap kami sa NR. Son! Ganyan. Tapos may echo. May special na echo yun. Yun yung gagawin kong official na son. soundbite ng
1: ano ba yan? Kiento po.
3: Uno mas uno.
1: Ang maitim na. Ang maitim na MSA.
3: Ano?
6: Ayun. Oh.
1: Tawayan.
3: J4 Elma
1: Mo. Racer. Racer.
6: Elma may. Elma may bro. Punta tayo na sa cinema. Kawan natin baka may 100 pesos.
1: Cinema.
6: May 100 pesos na available sa SM.
1: Holy, ang ganda pre. Tingnan mo yung interior. Ang ganda.
0: Oh my God. Perfect. Sa loob na lang, kuya. Sa loob na lang.
3: Linis, ang linis, ang linis.
1: Mamimiss ko na si Korte yung mga idol ko. Let's go!
0: Okay. Ito yung gagawin natin. Ito. Gab. Organization of, ano. Dito yung mga supply natin. So, lagay tayo ng mga, hindi chest. Dapat barrel. Yung mga barrel.
1: Ay, putik. Okay. Hoy, J4. Total, wala kang ginagawa dyan. Move your ass. Gawa ka ng chest. Oh, meron ako ginagawa, oh. Meron ako ginagawa, oh. Hoy! You're destroying property! You're destroying property! Ayaw nga lang sa dipak. Ayaw nga lang sa dipak, oh. Hoy! Ba't nangyari niya? Big Rolak! Hoy!
0: Sino nag-play ng Big Rolak?
6: Oh my God!
0: Ayan, Kuya Pao, okay. Dito, banda Kuya Pao, ito yung gagawin ko. Hatiin ko to. Dito yung CR ng babae.
3: Mm.
0: CR ng lalaki dito.
3: CR? Did somebody say CR?
0: CR.
3: Please be down.
0: MSA, sayo, MSA, sayo, MSA.
3: Asan ba si Asti? Asan ba si Asti?
6: Pakinakan
3: mo siya.
6: La.
0: Si Asti.
1: Nasa CR ako ng mga lalaki, oh.
0: Mga kaibigan, MSA, papayag ka ba? Alauna ka na yun. Oo. Papayag ka hanggang alauna ka.
3: Teka lang, MSA, antay mo yun. Ipe-play ko para sa'yo yung pool na, yung pool na music.
0: Alauna! Yes, MSA show from 11:30 to 1. Okay lang ba sa'yo?
3: Guys, panoorin nyo nga po pala yung aming pinakamagaling.
6: Ang dami ko itatopic mamaya. Oh my God.
0: Extend ko yung MT. Ah, gusto mo?
1: Uy, tala, babe. Huwag mo yan ipakita. Oy! Oy! Oh! No!
5: Kami lalab.
1: Bro, that's an invasion.
0: Okay lang ba sa'yo, MSA? 11:30 ka na yun.
1: Oh, MSA! Sakripisyo
0: ng alauna.
1: Sa Pilipinas nating mahal.
0: Na hanggang alauna, boss.
6: Hanggang alauna? Oh my God.
0: Kau, baka gusto mo MSA.
6: Dala!
0: Kau! Decision mo yan.
1: O ayaw mo pre, halikan ka ni therapy.
0: Oo.
6: Gag.
0: Say your decision bro, say your decision. Walahi bro, walahi.
1: Walahi. Say walahi bro, say walahi.
6: Aga.
0: Okay, ito na lang. Mga kaibigan, may tulugan extended until 11:30. So 11:30 na si MSA guys. Okay lang ba sa MSA?
3: Yun.
6: Sige.
0: Okay, 11:30 na si MSA guys. Okay, very good. At dahil wala pa tayong advert tayo, at dahil hindi tayo nag-commercial, nagpagbabalik po ang may tulog.
6: Teka, nagbago ka? Oh my God. Sige na. Hindi ko alam. Napaka-confuse.
1: Gabo! Gabo din naman.

drinking water. Fresh, cool, calm. Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Because beauty isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosan Beauty.
1: Hi guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga 'to.

0: G4, ba't ka nag-e-edit? Ano yan? Ba't nag...
1: Ha? Ano na-edit?
0: Ah! In-edit niya si Rene! In-edit niya si Rene!
1: Ah! Hoy! Hoy! Bawal yun! Oh my God!
0: Anak! Bakit anong ginagawa mo, J4?
2: Rene! Wait lang!
1: Patayin nyo
0: lang! Kaya pa, nakita mo naman siguro yung sinin kong picture, no? Bobet Craft.
3: Can you let the kid rest in peace?
1: J4 talaga eh!
2: Oh my god,
0: J4!
1: Lala, pre, ang lala! Oh my god.
4: Between na Mindanao daw.
5: Wala na, zero na yung social credits niyan, wala na.
1: zero na.
5: Wala na, hindi na mababawas.
1: Kakabalik lang ng programa, ito lang agad marinig ko. Pati po niya, pre! Oh my god! Ayan, okay. Ay, hindi pala na... Oh, mga kaibigan, nagbabalik na yung may tulog ka.
0: Oo nga, nagbabalik po ang ating may tulog. Last 30 minutes. We're still building the restaurant, as always.
1: Panawa ang gawag ba, yun? Napatay.
0: Sheesh! Napaka-angas! Aesthetic pa, oh. May aesthetic pa sa labas.
5: Aesthetic.
1: Aesthetic, yes. Aesthetic.

0: Totoo. Everyone.
1: Asa na yun? Asa na yung sayaw ni MSA?
0: Si MSA, nakahiga ko yun, oh. MSA! Ano ba yun si MSA? Tawagan nga yan.
2: Parang na buhay naman yun. Kami nahihiga.
3: Tawagin mo.
2: Hoy! Big Thunder Alex, hoy!
0: Hindi, pero sorry. Meron pang MSA higa kam sa tabi ng may tulugan doon.
3: Ang galing, no? Ang galing.
2: Ang galing, higa kam.
3: Kaya nga, higa kam. Ang galing, higa kam. Ang galing, higa ni MSA.
4: Guys. Alam niyo yung gagawin natin? Tatawagin natin si MSA gamit ang kanyang number.
3: Tawagin mo.
1: Todox, ha?
2: Oo nga.
0: Huwag mo lang inabas yung number ni MSA. Ilima
2: mo, Anli. Ay.
0: Easy.
3: No way. Sige, dito. Lala mo.
0: Okay. J4, Gabsaldo, and si Blue Wave. Kayong tatlo kayo yung employees ng restaurant na to. Gets? Kayong tatlo yung magiging first employees.
3: Ako dito ang magluluto, ah. Ang iba mag...
0: Ano, ikaw ang magluluto. Ikaw, Blue Wave, ang security guard. Si J4 ang marketing.
3: Yes.
4: Uy, gabo. Kuya Pao.
0: Oh, dapat tambayan ka dito, ano, Blue Wave. Dapat may tambayan.
3: Terabi.
4: Kuya Pao. Kuya Pao. Gabo. Hear me out. For our first marketing plan, every time someone...
3: Don't.
4: Ito. Kuya Pao, gabo.
3: Welcome to PFC. May I take your order?
0: Pwede yung skin ni Terry Totem. Nakita ko yung skin ni Terry Totem of Undying eh.
4: Guys, Totem? Ano, meron akong plan. Para sa restaurant na to.
0: Gab. Paano tayo magkaroon ng customer kung wala pa tayong lamesa?
3: Hindi, ito.
2: Fence, tapos presyo.
3: Yan ang tanong. May cushion ba dito sa may rocket?
0: Wala pa.
3: No! Sige, kakawa na lang tayo ng ano, stairs na lang.
2: Hindi pa nilalapas yung cushion eh.
4: Wait lang, Atta. Gio, Gabo, I have an idea. Hear me out.
0: Mm-hmm.
3: Yeah. Okay. I will not hear you out.
4: Kuya Pao, makinig ka din. Because... Ito, every time someone goes inside a PFC and they never go to any other restaurant ever again, we will pay for their groceries if they stay loyal to us. And we will also give them
2: merch.
4: We will also provide a free TV to make sure they stay loyal to us.
2: Anong klaseng tactic yun ay?
3: Lord?
0: Okay na to siguro no sa labas, no? I mean, out of touch sa iba pero still.
3: Hey, habulo ka. Usa, bye. Okay pa sa imo, magbutang kong pangalamesa sa gawas food, no? Outdoor eating.
4: That is an idea hey, from your...
0: Dito, ang gawin natin dito, since flat naman dito yung ano yung lupa, pwede mo naman i... Oh. Tapos lagay ka dito ng parang
3: fence. Expand na lang. Mag-expand ta diri, kaya at least... Apay na magkutsay lang ano ang restaurant de habang galigo sila de diretso pa nila kaon.
4: That is an idea from your uncle J4 Nielsen.
3: Oh my god.
4: Ay, grabe. Oh, my idea wasn't bad. It's effective. It's effective, trust me. What's wrong with my idea?
3: Uy, nag-prepare tayo!
1: Babalik ka pala? No! Oh my god. Ano nakikita ko sa chat?
5: Between ng Mindanao.
0: Kita mo yung sinan namin? May Renek, may Bobet Craft dyan eh. May Bobet Craft dyan.
1: Ayong dayaan!
2: Oh!
1: Ano pala ba yan?
2: Liberalism na yun. Wait, bro, what's in heaven, bro?
1: Kami si Rene!
0: Hoy! Oh, no! Rene, bituin ang Mindanao
4: Network!
1: Alam niyo naman na nangyari si Rene.
2: By the way, Nagkaroon ng guys, by the way, nagkaroon pa nakita ko sa Facebook, nagkaroon ng statue si Charlie Kirk.
1: Pahingin ako ng link ng satellite feed.
3: Ano ko naka-statue si Charlie Kirk?
1: Meron ba tayo satellite feed link?
3: Hindi, alam nyo, hindi. Alam nyo guys, si Charlie Kirk, naka-statue siya bigla, tapos natanggal.
2: What?
1: Oh, hell what? Na.
3: Hmm. Kasi daw, wala na silang
1: premium. Para ko yung makapanood ng VRC.
2: Wait na.
3: So basically, dapat ma-supply natin yan. Pag may sold out, luto tayo, dito natin ibalik. Ganun lang yan. Simple lang yung sistema natin.
1: Ulok. Ay, mali.
2: Oh.
3: Ulok! Ulok! Ulok! Ulok!
5: Kamisi.
1: Medyo malaga kasi naka-ready na yung pagtatopic ko dito. Oh my God, dude. Mamaya po yung 11:30.
6: Ano ba yung topic mo? Kung gaano ba kalaki ang ilong ni Gio?
1: Ay, de! Tatlo at apat.
3: No. Hinati ko ito. Kita mo yung ano ko. Hinati ko sa dalawa. Dito yung main dish. Dito yung breakfast natin. So, meron tayong breakfast.
6: Hinati. Ah, hiwalay. Okay.
2: Yo. Ano yan sa feed ng Minecraft ang wide? Ay, nawala na. Okay na pala.
6: Sige. Saan dito?
3: Pero kasing MSA cam sa tabi kasi, Blue Wave.
6: Sa English breakfast dito?
1: Tabi camera.
6: Saan si Gio? Bigla nawala. Ano ba? Parang multo. Ay, andito pala.
1: Ito na sa tabi.
6: Sorry, bulag po ako. Akala ko nasa labas.
3: Anak,
1: bagong mismong camera position kasi ang tagal ng ano ko tong camera position na to. Itong gamit kong
2: Thank you.
6: Asa, yung mag-iingo na pang breakfast.
3: Itong asa nakabot lang ang pandesal ron.
6: Kaya kayo speakers.
3: Ah, ang main dish, so
6: main dish,
3: fries,
6: okay.
3: Chicken, at saka burger.
6: Okay.
1: Yun, ako.
6: Ano ba yun? Umuulan dito.
1: Ay, umuulan sa inyo?
6: Oo, binabantayin ko lang. Baka magbago naman sa amin. Diyos
1: ah, sa IRA. Okay.
2: Okay naman sa amin. Okay naman sa amin.
1: Pero okay dito. Okay dito.
2: Bukas, mabulag.
3: Ito na.
2: Pasok.
3: Kasi teleport ka dito, Seta. Seta din.
2: Ako lang, girl.
3: Seta siguro may entrance tayo. Dito Seta natin sila ipaano sa entrance. Dito tayo. Dito yung entrance natin. Tapos, PW create. Tama
1: PWD.
3: Ba? Create.
1: Ay, mali.
3: Tapos, POW.
6: PWD!
3: PW create. POW. PFC.
6: Apakaano mo talaga, MS?
3: You need to be in a claim. Aray mo. Claim daw.
1: Pull up yung camera kay Gio. Huwag sa akin.
5: Person mamaya with the ako. Good stuff. PWD, person with the good stuff.
3: Bilang, gagawa ko ng claim ko. Bigyan ko kayo lahat ng trust yung mga members ng Smile Waka.
5: Uy,
6: alam mo.
3: Okay.
6: Alam mo kung supported lang sana yung image format dito, gagawa talaga ng poster na PFC 24 hours daily. Maglagay ka na 24-7.
3: Kung po sa may tulugan na Tina.
6: Ow!
5: Walang
3: tulugan.
5: Walang tulugan.
3: Trust. Terebi.
6: Ay, gagi. Patasira ko.
3: Trust. Migs Corp. Ayan. Ayan.
1: Ay, nad nyo na ako. Okay, good.
5: Bro, I can't hit Terebi anymore.
3: Yeah, kasi hindi na pusti ganun. Mayos kayo.
1: Alala ako.
5: Siya, I guess, ano na lang yung sword na to. Oh, ay, mali.
3: Gagawa ko ng ano, PW, create, tapos PFC, no, POW, fried chicken.
1: Down here.
3: PFC na lang, PFC.
0: Confirm, 1,000. Okay. Meron na tayong warp, ang pangalan PFC.
2: Ay, may buy pala to.
0: Ang sarap nun, pwede na kumakain ako na yun ng adobo.
6: Karoon pa ka ni Kaon, Diyos ko Lord.
0: Mm-hmm. Nakamugod ko dahil bigay ng manggod, so...
6: Dapat na yung itlog, bay?
0: Hmm?
6: Dapat na yung itlog?
0: Okay.
6: Diba, yung mga adobo ba nahihalong itlog?
0: Wala. Chicken manggani.
5: Ano, bay?
6: Dami unta na po.
0: Wala sa bakaw, mag-inus ang tubig.
5: Dami ang... Ay, mali.
6: Iba yun, huwag kang ganun.
0: Diba may sinabi si Rafi Tulpo? Lami ang imong...
2: Uy!
5: Oo na.
2: Anak, anak ko yan.
5: Lami ang...
7: anong lami?
6: Lami okay. Ang shoot-an.
0: Paolo's Fried Chicken. Let's go! Balas pa ka na everyone!
7: FC Pre. Ano
0: ba
7: dyan? Spicy ano? May spicy ano ba dyan? PFC?
0: No, you didn't.
6: Merong spicy, pero ano... Spicy yung spicy chicken, yung lava chicken na ginawa ni Steve.
0: Oo nga, no?
6: Lava! Chi-chi-chi-chicken!
0: Pero maglagay ka na ng table, Gab. After nyo maglagay ng table,
6: arin siya ng chicken. Nangita pa kong design sa ng table kung ang mga chairs.
0: After niyan, Gag, pwede kunin. Anong kunin? Ay, yung stone? Oh, kunin mo na. Go. Go.
6: Butihan natin. Restaurant chairs and tables.
7: I swear to God.
5: Yeah, let's go. Wait lang, gumagawa ako ng logo.
0: Anong logo? Logo ng TFC?
6: Pambirang yes. Logo. Pambirang log to.
0: Ah! Oh, Malunggay God. Pandesal 60. Malunggay Pandesal 60.
6: Hey.
0: Okay, ito yung mga recipe. Gab, yung fries daw, dapat iluto sa smoker. Yung pagluto niyan, baked potatoes. So, dapat nakaluto na tayo daan ng baked potatoes.
6: Okay.
0: For then, burger naman, kailangan natin ng dalawang bread at isang pork chop. Pork chop ba yun? Tingnan ko ha.
6: Para sa burger?
0: Recipe menu, tingnan ko ha.
6: That's weird.
0: Dalawang bread at isang steak. Uy! Ay,
6: doon!
0: Uy, tingnan! Bone block! Grabe!
6: Bone block?
0: May bone block sa tayo! Lakbakan!
1: Buto ba ito?
6: Ay,
1: buto ba ito?
2: Saan ba yan?
1: Bone block ay mali.
6: Anong bo... Ha?
2: Bone...
6: Lalag mo, MSA. Nakalimutan ko na ang anong i-search ko, Diyos ko Lord.
0: Lame isang ani, table seat, something, kami
6: rin. Chairs sa tables, teka, nangita pa kong design po, doon saon.
7: You should
6: Let's see.
0: Ang ganda, ang galing. Si Derby, nagsi-CR, wag mo i-open!
2: Ha?
0: Wala naman dito init doon. Ito yung init doon. Pagka nag-swimming sa init doon, Ross Carlos! Damak! Bakit nag-swimming sa inidoro?
6: Amoy tae na yan!
1: Swimming sa inidoro?
0: Amoy! Ah,
1: God! Alis kayo! Kayo dyan, alis kayo dyan, alis kayo dyan.
3: Contamination!
0: Bak! Si Jeremy pa naman kasi, ba't ka pumasok sa loob?
2: Ay, naku!
1: Pero tato!
0: Kado talaga yun! Eh, mese mag-join ka nga ng Rocky, visit ka!
1: Hindi ako makapag-ano! I am something to do, mamaya.
0: Ano yan? Ayun,
1: mamaya.
6: Oh my God! Ay, bao mo, Terebi! Maligo ka!
0: Yung iniduro, tingnan mo yung iniduro, napaka-basic. Tingnan mo, Gab.
1: Buri-duri-duri na ako mamaya. Oh my God, Gagi. Gumagawa daw siya na CR.
6: Lumalabas na! Lumalabas na!
0: Yeah, pero ito.
6: Lumabas na.
0: Hoy, huwag kayong mag-collect ng ano, ng... Huwag kayong connect yan. Ilaw yan sa tubig. Pinailawan yung tubig kasi.
6: Walang ba? Naglalag na ang SMP. Diyos ko, Lord.
0: Hindi, kasi, kasi madaming tama siya doon taon na yun eh. 100 plus. Grabe.
6: My God.
0: Masyadong demanding na yun yung
1: pero hindi taon. Po muna ako maglaro ng merahag sa show ko. Ang dami ko pag-uusapan. Ewan ko. Kaya pa. Hindi ko lang.
2: My God.
0: Ay, nako. Lap trip masyado, visit kayo. Sino kasi nag-desisyon na mag-swimming sa akin? Sino kasi nag-desisyon? Ba't ka nandito sa loob ng iniduro?
6: Lala.
0: Habemos bathroom.
1: Eh, ganito.
0: Ha? Ano yung message? Sige.
1: Hanggang alas 12 na kayo.
0: Alas 12 kami. So, it's 12, so 12 to 1 ka?
1: Oo.
0: Anak! Okay!
5: Gio,
0: ito na may tulugan. 2 hours para to na kami. Uy, gando! Uy, grabe!
5: Gio, 2 hours. Nakagawa na ako ng poster. Tingnan nyo. Okay na.
0: Okay, tingnan natin yung poster ni J4 Gainza. Pakita po natin, Derby.
1: The next day pa talaga, guys.
6: Puhin ko nga.
1: I need to talk to my friend.
2: Gago!
1: Wait lang, basahin natin. Kauna-unahan sa Beraki. Manok na totoo. Walang iniiwan. Walang magugutoman. Number one, manok mula Batanes hanggang Holob. Buong bansa. PFC. Asin o
0: sinit. Ang galing, ang tumulid.
2: CNN of what the hell?
1: CNN! Maratad! Naglagay pa talaga.
0: Okay.
1: Babalik ako sa ano. Balik muna ako ng kama. Pabangon ako ng 11:55. Huwag yung tatawagin
6: bangon na!
1: Na J4, huwag sa kang
6: tatawag.
1: PBR ako.
0: CR. Number one na manok mula Batanes hanggang noong buong bansa. Kauna-unahan sa Meraki. Kasi yung pagmumukha ni Kuya Paweno, solid. Paolo's fried chicken. Tapos walang kanin dyan, no, bossing. walang kanin dito.
2: Sarap kahit walang kanin. Ay.
0: Ito yung family, sa ito yung family.
6: Di, alam mo, pre, itong idea ko. Di ba dito sa gitna, may glass pane. Alam mo yung mga...
0: No, sa Jackie, oh, gaya na mag-gitna, diba? Gaya may glass pane.
6: Oh,
0: yun,
6: yun ang gagawin ko.
0: Okay, nice. Nag-gets ko yung idea mo. Yup.
5: Kauna-unahan sa Meraki. Meraki Broadcasting Company. Yun,
6: parang ganyan. Oh, wow. Tapos upuan na lang.
0: Ito lang yan. Maganda din na orange yung ano natin kasi smile.
6: Yun na nga eh. Fitting talaga.
2: Atayin na natin lumabas yung mga, yung mga cushion sa Minecraft. Atayin na natin.
6: Ay, putik.
2: Pag lumabas yung mga cushion sa Minecraft, saka natin improve itong design na to. Para makaupo naman yung mga magda. Ganun.
5: EFC. Send ko na din yung logo, yung high quality.
2: Ay na ako, PFC. Pag-ibig fortune cookie, ay.
0: Kaya nga eh.
6: Pag-ibig fortune cookie.
5: Nasend ko na din yung logo para magamit. Para magamit.
0: Dapat kasi, pagdating kasi ng mga susunod na araw, magkakita sila ng picture frame sa server. Palitan ko yung logo, lagi ko talaga yung PFC logo dyan. Di ba, Gab? Yan eh.
6: Correct.
5: As what if go on CNN?
2: Teka, teka, teka. What if gawan natin ng fan-made ad?
0: Grabe ka lang,
6: fan-made. Pwede!
0: yan yung ini-airy sa ano.
5: Ako yung bagong babysitter ng fan-made community, so ako nagagawa.
2: Insane.
6: Parang ano eh, wait, ganito na lang. Ayan.
5: Tara, kain tayo sa McDo. Ew, yuck po!
2: Ew, yuck! P.I. Pangit, lasa.
0: I would like to announce something that is very concerning in regards to fan-made community, mga kaibigan.
2: Okay.
6: Oh, ano?
0: We have okay. A map supporter, map love, new MAP lover what? Sa fan-made archives and we're going to ban
2: what?
0: Immediately. Nalaman ko lang through Russell Makalimtal, salamat sa pag-report.
2: No, what the hell?
6: I'm sorry, what?
0: Map enjoyer, map.
5: Yo, yo, pwede ba yung line na
2: map as in PDF yo. File.
0: Yeah, yeah.
6: Yo. Oh,
0: we're going
6: yo.
0: To ban magbaban. I will send this to you Blue Wave. Ikaw na bala magban.
5: Ako yo. Okay. Pwede ba ano, so, pwede ba yung linya na yan? Pwede ba yung linya na yan? May busy chat. Bawal basahin mo.
0: Ipo-forward ko din sa iyo, J4. Sinan sa akin ni Russ? Sinan sa akin ni Russ?
5: Tingin. Grabe.
0: Yan, check.
6: Tayo ay nagde-dead air.
0: Tayo na sa kama. Paki-ban Blue Wave, tapos explain mo agad sa FA community. Gawa ka ng announcement, Blue.
5: Gio, tingnan mo yung VC chat. Pwede ba yan sa fan-made chat? Uy! Telebi!
0: Tara, kain na yan ng manok! Ew, yuck! Dun-din-din-din, chika na to, pangit, basa!
6: Mag-add ang orela rechon ng manok.
5: Ew, yuck! Ew, yuck! Toot, fried chicken na to. Toot. Huwag ako lang sabihin.
8: Matay na lang.
0: Pero seryoso mga kaibigan, no? Meron pala tayong MAP supporter sa FA Discord. Kaya nalaman ko lang kay ano, kay tawag dito kay Russell. So thank you Russell Makalimtal. Shout out sa iyo.
6: Mabuhay ka Russell.
0: Protector of yes. Miners.
6: Yes. Oh. Mabuhay.
5: Mabuhay ang Sam TV Channel 20. Ay mali.
0: Uy, ganda job, solid. Very good.
6: Yes.
0: Aldis, pwede ka na mag-date sa labas. Very good. Di kasi gabang naisip ko dito, kasi dito, di ba late to dito? Gusto ko kasi, dito kasi yung ano, Gusto ko ilawin ko to. Gusto ko marami tayong ilaw. Ilawin tayong lugar.
6: Magbutang na mga post light by. Para at least ano yun ba?
0: Yan dito sa tubig, oo. Pwede. Ikaw, I mean, oh, decision na natin yan. Gawa kasi tayo, kasi ang problema, ang plano ko dito, magpipishport pa tayo dito. Kailangan natin mag-inom ng isda.
6: Tama, Day. Ay, plano po lang ko na mag-fishport para sa mga pang-isda natin.
0: Yeah. Sobra.
6: Sobra.
0: Kaya nga, Paolo's Fried Chicken eh.
6: Taling eh. Kulang pa pala ako ng friends.
8: Oh, ay, discuss ko. Teka. Ano i-explain ko? I-discuss ko ba yung username or no?
5: Oh, disclose mo.
8: Okay.
5: Kailangan talaga, kailangan i-discuss. Kasi, kawawa kasi yung mga ano, kailangan natin protektahan natin yung community natin. Alam ko meron akong love-hate relationship with the fanmade community, pero kailangan i-protect sila kasi bata sila lahat. Hey, Gab! Oh. Nito, tapusin natin to lahat. Dapat matapos natin today to. Ano ba tong CR na to? Ba't ganun lang? Substandard naman ng CR nyo ah.
6: Buhat na pala. Ato na yung tarong.
0: Tingnan mo, Gab. Substandard yung... Substandard talaga.
9: Constructed yata yan ng St. Jerome. Constructed.
0: Hey, Sen. Tingnan mo, Sen. Tingnan mo, Sen. Substandard, Sen.
6: Sabuka sa Inidoro. Sabuka sa Inidoro.
9: Wala pa yan tubig. Wala pa yan tubig.
0: Wala pa yan tubig.
6: Alam mo anong malala? Kanina. Nagsisiyar si Terpy, naliligo pa talaga doon sa tubig.
0: Hindi, si Staros yung nag, si Stax yung nag, ano, pumunta dito si Zeta. Naliligo siya sa may, ano, kakalapas si Terpy, pagpasok niya, nakita ko na sa tubig na siya.
5: Gio. I know, Gio, there is a, as a marketing, as the marketing chief of PFC, there is a problem with the CR. The problem is equality. In order to solve this equality problem amongst all genders, the bathroom will be shared amongst all genders.
9: And what? This is why it's called Pao from China instead of the... Oh my God.
6: Wala nang patas ang dalawang gender, just for Lord.
5: Lahat ng...
9: Gab, it's called Gab, it's called equality, Gab.
6: Equality, pamira ka sa akin. Lala!
5: Everyone, we use the same bathroom.
9: J4 is promoting inclusivity, diversity, equality. Let's go!
5: Everyone will use the same bathroom.
6: Oh Lord!
9: Tapos biglang sasabihin ni J4, utot kayo sabay-sabay!
5: Yes! Yes! Hihi kayo ng sabay-sabay!
9: Magpa-fountain kayo sabay-sabay!
5: Liligo kayo sabay-sabay! Ay, mali!
6: Ito. What if marami doon, marami kayo doon sa CR, sasabay kayong utot, magka-climate change!
0: Hindi, halika dito. Sige. Experiment natin. Halika dito. So, pasok kayo. Tara,
6: pasok.
0: Okay na. Tama nga. Sen, tama nga, Sen. Nag-chase yung temperature.
6: Climate change!
9: Ano yan? Matawag dito. Congratulations! Imbes na ozone layer sinira nyo, layer ng tubo ng tubig.
6: Lala.
9: Kaya abangan nyo guys, imbes na atmosphere, water sphere.
0: Gumagawa kasi kami ng restaurant, Sen.
9: Oh.
0: Paolo's Fried Chicken ang pangalan.
9: Ah, kala ko Pao from China.
0: May logo kami. Gusto mo, nakita mo naman siguro, Sen?
9: Oh, yung nakita ko, nakita ko na.
5: Yung poster.
0: Yung visit na kauna ko na sa Meraki, manok na totoo, walang iniwanan. Walang magugutuman. Number one manok mula Batanes hanggang Hulo, buong bansa, Asinocien. Pati si Derby nagsi-CR live. At bakit yung inidorong dito? Cobblestone.
6: Oh my God.
9: Ano to? Naluma na.
0: Ay, kung gumus ko ka, Derby.
9: Terebi gumagamit expired na toilet, hindi pa pinaayos na tubig.
0: Sinong gusto mong bumili ng ano, malunggay pandesal dito? Ayun, may malunggay pandesal dito. Hindi, Sen, tingnan mo, Sen. Tingnan mo, Sen, legit to, Sen. Ayun, malunggay pandesal.
9: Uwi?
0: Hello, uwi!
6: Paano ako bibili?
9: Tito, to nga! Oh my God!
0: Kung gusto mong bumili yung ano, yung naka-color green, buy one for 60 pesos.
9: Mahal naman.
6: Pininput po, walang nangyari. Ayun pala.
0: Eh, Meraki to eh. Mahal talaga yung presyo. Tingnan mo nga, mag-millions na ngayon.
6: Okay, okay na. Nakapili na ako. Yay!
0: O yan. Kain. Ayan, tingnan mo, Sen, yung screen. O yan, o. Kinakain niyo yung mga lunggay pandesal.
9: Baka may halong chemical yan, ha?
0: Malunggay nga ni. Natural na. Natural yan. Basta
9: masasabi ko lang, Terebi, ba't mo hindi inaayos yung kubeta dyan?
0: Ba't kanina ka pa nagsisiyar, Terebi?
6: Depre!
9: Ano yan?
6: Alam mo bakit? Naipit yung ugat niya, kakaupo.
9: Mali! Ang tawag dyan, explosive diarrhea! Kaya abangan nyo guys, yung CFC pala galing kay Terebi.
6: Pera.
9: Imbes na buhay kong telepon.
6: Uy, may bisita tayo!
0: Uy! Bossing, welcome sa PFC. Wala po itong laman.
9: Wala pang niluluto, Brad. Kasi yung isa dyan sa CR nagluluto.
0: Bumili nga! Let's go!
6: Unang customer!
0: Salamat, Bossing!
9: Binaryo na kayo!
6: Yes!
0: Get me!
6: Lain nga, Diyos ko, Lord!
9: Paldo!
6: Paldo nga eh, Paldo!
0: Paldo!
5: Let's go!
9: Paano yan? May pera na kayo! Expand nyo!
0: Franchising!

0: yan. Wait ka, tapusin pa natin ito. Ano yan? We're not done.
1: Leche? Wala pa nga.
0: Wala pa pinabenta namin. Ano ba yan? Hindi pa kami tapos dito.
2: Hindi na malunggay
0: pandesal. De. Kulang nga tayo ng supply ng malunggay pandesal eh, no? Gab, bilisan na natin to, Gab. Kailangan natin ng crafting table. Ito na, yung kitchen to kitchen.
2: Ito, kunin mo.
1: Musta na kaya si Terebi, no?
2: Kunin mo to.
0: Tatapusin pa natin to. Ano ba yan? We're not done, bro.
1: Never grow old.
2: I'll never grow old!
1: Oy, good luck.
0: Ayan, naubusan tayo ng malunggay pandesal. Sayang, sige, tapusin na natin to.
1: Ano na lang?
0: Dapat makasettle tayo sa breakfast.
1: Sabi ni J4, magtanim daw kayo.
3: No!
0: Boss, economy lang to, boss. Mahal talaga yung ganitong presyo na yun. Ganito talaga sa Meraki. Chine ko yung competitor namin. Medyo mahal din
1: tapos
0: siya.
1: Tapos yung tinanim boss. Pala, marijuana.
0: Ha? Uy, anong marijuana? Hoy!
3: Bawal yan!
1: Biglang ano yan eh, biglang imbes na malunggay pandesal, marijuana
0: boss.
1: Pandesal
0: eh. Ayusin pa namin yung shot, saka hindi pa nga kami tapos dito, boss.
1: Tapos sasabihin nyo, with herbs and spices!
2: Lala!
0: Okay, nasold out tayo ng malunggay pandesal, boss.
1: O, di ba? Magtanim kasi kayo!
0: Hindi pa nga kami tapos sa shop, ano ka dyan? Wala pa nga tayo dito eh.
3: Bagong poster, wait lang, bagong poster incoming. Gusto na ba kantahin ko?
0: Ito, meron pang isa pa itong ginawa si J4.
1: Oh my God! Iniisa-isa na yung karib niya.
3: Balos, mighty, kinman of patrol. Kapang
0: kumpirmatong sigurado.
3: Magkakainat, mag-iingat.
1: Iniisa-isa na yung karib ni Chairman.
0: Kasi sino ang bilyonaryo?
3: Una sa chicken, sa public service. Masarap ang kumpirmado, sigurado.
2: Anong klaseng inidoro to? Ba't may laban?
3: Wait lang.
0: Open nyo. Wait lang, screenshot ko to.
1: Ano na yata yan, Brad? Oven na yata yan. Para ano yan? Water heater.
2: Galing.
1: Napaso.
2: Wait, shit.
1: Mapapaso ka sa comfort of.
0: Ito yung inidoro ng PFC. Instant sunog.
3: No.
1: Hindi, ano na lang, mapapaluto ka sa sarap.
2: Hindi. Alam mo maganda.
0: Ano yan? Alumar. May nagsabi. Tingnan nyo si Len.
1: Ano?
0: Basahin mo, Sen. Dun sa...
1: Ano yan? Almoranas, huling gumamit? Almoranas! Almoranas kasi may ano na naranasan na naranasan.
0: May nagkakubel kasi mo.
1: No! Oh my God!
0: Di ba nga tayo tapos sa store may mga nagumagamit na. Okay na, boss? Okay ka na, boss?
1: Boss! Nagsusaw na ka, boss? Boss! Nagsusuna ka sa loob, boss!
0: Gatapusin na natin yung restaurant!
3: Hindi! Gio, I have an idea for the radio ad.
1: Boss!
3: I have an idea for the radio ad.
0: Uy, buzit! Kaya ng tayihan! Nandiyo kayo!
1: Na moreno kayo! Alis na tayo! Ginawa Fudgy Bar yung...

0: Ayan kasi, mag-diaper kasi kayo! Ayan! Ay, Diyos ko!
1: Natatawa ko! Ba't kasi yung taong? Netherite!
2: Ay,
1: oh, ay, siya, yun na lang, yun na lang, yun na lang, yun na lang, yun na lang, ayoko. Hindi ako makain nga.
0: Lord! Marami ako nakikita sa mundo! Ayan! Ayan! Clip niya nga ayan! Ba't yung inidoro may netherite?
1: Putang ina! Kago! Kagutantad.
2: Kaka-establish pala ng restaurant, damak na kayang siya.
0: Hindi ba? Malakas kasi kayong ano niya, boss. Boss, meron ba niya?
2: Ah, ano na naman yan?
1: Putang ina. Gabriel Ansaldo, my goal sa Zenless Zone Zero.
2: Chat up. Wala
0: okay, si tapusin na natin to, tapusin na natin to.
2: Oh, lala no.
0: Mga kaibigan, magbabalik po maitulugan.
2: Magbabalik lang ito.
0: Grabe na yan.
1: Sino naglagay ng netherite niyan, tangina?
0: Di na kinaya. Hindi ko na kinaya, boss. Kung may tulugin na, magbabalik po may tulugin.
2: Hoy, Jeremy! Ay, isa mo yung pagmura mo!
0: Fudgy bar!

0: Tayo nagbabalik po sa May Iniduro kasama si Master Gio. DJ Sen, kamusta ka naman po DJ Sen? Actually, kakamustahin ka na rin namin kasi alam mo may mga...
1: Actually, Gio, actually, nakita mo ba yung ano, bagong studio ng ano, Gandang Gabi Vice?
0: Mukhang morning show eh.
1: Kaya nga, yung orange mukhang Shopee.
0: At bakit may Netherite pa rin sa Iniduro? Oh, oh my god.
2: Hindi pa rin pina-flash.
0: Ako na lang mag-flash. Ayan. Oh, kinuha ko na yan.
1: Oh sayang.
2: My god. Ginawang janitor.
0: Sino kasi may decision? Sino na kasi nag-decision na lava yung ating Iniduro?
1: Ikaw na lang yung tutulak
2: ko. Malay ko sa inyo.
1: Matulak. Hindi ko matulak si Terebi.
0: Sa si Tess at si Gab. Gab, nandito ka pa Gab? Nawala si Gab.
2: Baka na ano, na LOS yata yan.
0: Sira ulo talaga.
1: Ah, hindi tayo magkakaroon ng advertisers dahil sa panamura ko kanito.
0: Hindi ko na kinaya guys, ayoko na talaga sa totoo lang.
2: So ayun na nga, na-LOS na yun, na-LOS nga si Gab.
0: Na-LOS ka, na-LOS si Gab? Oh. Sino tumawag?
2: Ayan o, nag-leap. Ayan!
3: Oy!
2: Bumalik!
3: Oy,
2: nabuhay!
4: No pa yan! No pa yan! Na-LOS ako!
2: O, diba?
0: Natatawa ko kaya, natatawa ko kasi may... Kanina merong inipiro kasi kinipiro kasi tayo! Yung kinipiro! Bakit netherite yung... Bakit netherite yung ano? Netherite yung lumabas? High-tech! Kano yan? Metallic yung puwet?
2: Hindi, ano yan? May abilidad yan, may abilidad.
0: Ano yan? Merong gold at saka netherite scrap yung puwet?
4: Pre, alam mo, kung may balls of steel, may sheet of steel.
2: May sheet steel? Nilagyan lang yan ng yellow eh.
4: Ay, inupo na si Gio. Lala.
2: Anong klaseng mga tayo pinagsasabi nyo eh? Meron namang detalye na merong ano, niligas. Parang sinabi nyo sa amin na ano eh, utot na pinasok sa ref, tumigas.
4: Lala.
2: Yun ang sabihin nyo, men.
0: Sen, Gab, maraming salamat sa maraming taon na ating samahan.
2: Diyos ko!
4: Uy, sino namatay? Ay, akala ko pa namatay. Bumalik si Jacob!
2: Awa na lang, men. Awa na lang.
0: Boss! Alam mo ba, boss? Hindi ko na kaya to. Maraming salamat po sa maraming salamat po sa pagtutok lang sa may tulungan.
2: Oh my god.
0: DJ Sen, thank you DJ Sen.
2: You're welcome. Maraming
1: salamat po sa
2: at salamat
0: din sa wait, may tumatay na naman nito.
2: Okay. Wait lang. May problem din guys. Okay guys,
0: may boss na
2: may bagong business idea na tayo. J4, listen to me. May bagong business idea na tayo. Ang bagong business idea ni na Jay at ni Gab, portable toilets.
1: Oh my.
0: Sino gusto niya? Netherite. Sino gusto ng Netherite? Oh my god.
4: Bahala kayo diyan.
2: Kaya abangan niyo guys, pagpasok ko diyan sa Meraki, tataya ko na tayo. Joke. Wala akong ano, walang-wala ako, pulubi pa ako diyan.
4: Wala mo pre, kung magsi-CR ka dapat matutulog ka diyan.
2: Hindi, gagawin kong sauna 'yan.
4: Galing no, so papira.
2: Papira. Ano 'yan diyan?
4: May poop sa entrance! Tingnan yung entrance!
1: Oh my God!
4: The muck!
0: Maraming salamat po sa pagtutok dito sa pagtulugan. Lapit tayo lahat. Dito kayo.
1: Wait lang.
0: Si Blue Wave. Si Blue Wave na saan? Blue Wave na dito. Kasan ka?
1: Blue! Wala dyan si Mika. Uy, ang dami lang nagkikita.
0: Blue Wave, dito ka.
2: Before we go, Domex, thank you very much sa sponsorship.
0: Salamat, Domex. Blue Wave, dito ka nga, Terry.
1: Blue Wave, wala dyan si Mika. Schizophrenia mo lang yan. Uy. Uy. Uy, wala gising.
0: Blue. Mikaela.
4: Blue. Azul.
1: Blue.
4: Wala na, he's dead.
0: Tayo na lang adjust.
2: Yan ba ang tinatawag niyong golden treasure?
0: Sige, maraming salamat po sa pagtutok dito lang sa May Tulugan. Kita-kita po tayo sa susunod na Biyernes sa nag-iisang show na wala po sawa pong magpapatawa sa inyo. Oh my God. Ang sumali, ito po ang May Tulugan!
1: May Gising!